Switch up.

0: 99.
1: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
0: GB 99.1.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Let's move.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: Do you think I'm stupid?

0: Ollie of Tammy. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
2: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV 99.9, your good vibes.

0: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
7: May kapangyarihan ka na kuryente.
8: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
7: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
8: Oo,
9: ayaw ka na.
10: Wala, joke pala yun.
11: Hello? Sa GM99 po ba ito?
12: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipag-tsikahan.
13: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
10: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
10: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
13: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito na sa GV 99.9, your goodbye.
15: Papahuli ka pa ba?

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Vibes. And yes, you are hearing things right. Your ears are in fully you, mga vibes. Naririnig nyo po sa inyong mga radyo si DJ Robby. Para kagabi lamang kasama namin si DJ Robby. Bakit ngayon na kung saan tirik na tirik pa rin ang araw ay si DJ Robby na naman ang aming makakasama? Well, wala po kayong choice at wala din po akong choice. Sabay-sabay tayo magkakasama ngayon, mga ka-vibes, dahil alam nyo ba, napaka-special po ng araw natin ngayon because we have the GV99.9 PM sa labas po ng istasyon at naghahanap po ng ating mga suking tindahan upang isiwalat ang kanilang mga kwento ng buhay dito sa Sari Sari Stories. Grabe na mga ka-vibes, we'll be giving highlight and spotlight po dito sa ating mga variety stores at sa ating mga suking tindahan para isiwalat nga ano nga ba ang merong kwento sa likod ng kanika nilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman mga ka-vibes, let's give the floor na sa ating GV99.9 PM. Hello, hello, hello!
1: Hi, DJ Robby! Magandang umaga!
0: Yes, magandang umaga. Yan nga mga ka-vibes na mga kasama natin ngayon, si Kiko Barako. Magbumati ka naman, Kiko, sa ating mga ka-vibes.
1: Nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon sa GV99.9, nandito tayo ngayon sa Barangay Sampaguita, no, para sa ating Sari-Sari Stories.

0: dyan?
1: Well, inaantok pa rin ako. Kasi nabalis ang oras lang yung tulog ko, mga ka-vibes daw. So inaantok pa rin si DJ Robby. Nasampal ko na nga yung sarili ko para hindi antokin eh.
0: So, talagang wala kang choice. Hindi gumising ka ng maaga kahit na alam ko marami kang ginagawa.
1: So yun ang ano, mga ka-vibes. Walang choice si DJ Robby. Ganun ko kayo kamahal. Parang hindi naman.
0: Parang hindi naman.
1: So ano na nga mayroon dyan ngayon, Kiko? Ano nang kaganapan? May kasama ka na bang sari-sari store? Sino na ang ating susunod na makakabanayam?
0: Ayan. Ako, alam mo, DJ Robin, nandito tayo no sa Kuya Eddie's Fresh Chicken and Vegetable. Kasama natin syempre yung may-ari, si Kuya Eddie, at syempre si Mama Josie.
1: Ayan. Wow.
0: Batiin mo naman sila, DJ Robin.
1: Hi, good morning po, Kuya Eddie and Mommy Josie. Magandang umaga po sa inyo. Wow, kumusta naman po kayo?
2: Ayos naman po.
1: Wow, kumusta naman po ang bentahan natin ngayon? Wow,
2: so
1: kumusta naman po ang bentahan natin ngayon?
2: Ayos naman po. Kahit po paano yung nakakaraos ng konti. Yeah. Pangaraw-araw.
1: Yan naman. So yun nga po, Kuya Sir Ed and Ma'am Josie, gano'ng katagal na nga po ba itong inyong sari-sari store? O ang inyong tindahan?
2: Ang inyong sari-sari store ay bago-bago lamang po kami nagbubukas. Ngayon, mga 1 month pa lang po.
1: Come again po, ilang buwan or taon na po ba kayong nag-o-open?
2: 1 month lang po.
1: Ayun, 1 month pa lang po pala. Sina Sir Ed at saka sina Ma'am Josie. Ano po nga muli ang impangalan ng inyong sari-sari store?
2: Eddie Store po.
1: Eddie Store. Yun mga ka-vibes na para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa Sampaguita. Maaari po kayong pumunta dito sa Eddie Store. Ano po ba yung mga goods dress and chicken products na inyo pong tinitinda?
2: Dress chicken po and vegetable po.
1: Wow, healthy living. Brass chicken at saka mga vegetable daw mga ka-vibes. No? Kaya naman kung naghahanap kayo ng may ulam ngayong tanghalian ay pumunta na po kayo dito sa Eddie's Store sa Sampaguita. Sa barangay Sampaguita, Lipa City, Batangas.
0: Ito, alam mo DJ Robby, no? Dito sa ano, sa Kuya Eddie's Fresh Chicken and Vegetable, talagang ano, makikita mo, hindi lang sila sari-sari store, meron silang mga gulay dito, may kamatis, may sibuyas, may bawang, may okra, may upo, lahat ng nasa bahay kubo.
1: Wow. At kahit wala sa bahay kubo, nakina, so,
0: kahit wala
1: Sir
0: sa bahay
1: Eddie,
0: kubo,
1: wala sa Eddie Store dyan mga ka-vibes, kung hindi lamang bahay kubo ingredients ang hinahanap nyo, pumunta na po kayo dyan sa kay Sir Eddie Store. Si Sir Eddie ba and si Ma'am, ano nga po pangalan ng kanyang asawa?
0: Ma'am Josie, si Ma'am Josie.
1: Si Ma'am Josie, Sir Eddie, si Ma'am Josie. May anak na po ba kayo?
0: May anak daw po ba kayo?
2: Meron po
1: kaya.
0: Wow. Isang anak.
1: Isang anak lang. Ilang taon na po ba?
0: Ilang third year college na daw.
1: Wow,
0: DJ
1: third year
0: Robby.
1: College na daw. So waka po.
0: Pwede ka bang aralin?
1: Ano pwedeng aralin? Sir.
0: Akala ko willing kang pag-aralin.
1: Ano pag-aralin? Scholarship pa to? Bantay bata, gano'n? Lalaki po ba o babae?
0: Ito, may tanong ako. Kamusta naman po ang ano? Ang bentahan natin ng gulay, Kuya Eddie?
2: Ay-tayos naman po. Kahit po pa ba nyo yung nakakabenta rin ng paunti-konti.
0: Magkano po kinikita nyo sa araw-araw?
2: Naka 1,000 ang benta eh.
0: Wow! Yung nakamalaki na, 1,000.
2: Okay. Mahina pa kasi, babago lang kami nagsisimula ngayon. Kanyayon niya, puti-puti. Nakilala na kayo. Nakilala na may mga gulay-gulay dito. Okay. Ang pagkita sa kinang tindahan dito, ang tindahan ng gulay, malayo pa. Buta-buro pa. At saka ito sa mapini. Ay, kaya ako nagpute-uti dito ng konti para hindi na sila lalayo.
0: Para lahat nga naman ng taga sa barangay Sampaguita kuha niyo na ano.

0: mabubuo ka ng konting gula, hindi mo wawala yan, negosyo. Bahala na. At kayong kwang. Ayos naman.
1: Ayos naman. Pero kaya naman sa pambaon ng anak.
0: Kayang-kaya naman yan.
1: Kayang-kaya. Araw-araw ka kaya.
0: Kaya kinukuha. Wala naman kami nga na buhay na ngayon bago. Nag-assign ito sa batilit.
2: Ano ko dinadurin mo sa batilit?
1: Ayun.
0: Yung pinagtituloy pa ng chicken during payday. So, dalawang beses, isang buwan, pag payday, dadala kami sa batilit ng dress chicken.
1: Yeah. Ano pong course ng anak nyo? Tinatanong DJ Robby.
3: Hoy, hindi ko tinatanong!
0: Electrical engineer.
1: Electrical engineer.
3: Wow.
1: Oh, hayaan nyo, ilang taon na lang.
3: Third
1: year na, ilang taon na lang, makakaraos na. No.
2: Papatapos ko yung anak.
1: Makakatapos yan dahil meron naman kayo kahit paano negosyo, no?
3: At saka meron silang, meron anyway, siyang masipag nyo, na ama at saka ina na handang magtaguyod sa kanya.
1: Totoo yan. Wala namang wala namang magulang na hindi kakayanin para sa anak, di ba? Lahat-lahat na kakayanin. Anyway, eto J. Robby, no? Dahil si Kuya Eddie at si Ma'am Josie ay ang ating certified ka-vibes. Siyempre, meron tayong regalo para sa kanila mula sa GB99.9 na hinahanda ngayon ni Ronette at natataranta siya. Bilangan natin siya 5, 4,
3: kaya yes, mo yan, Roji B.
1: Mama Josie at Sir Eddie.
2: Thank you very much.
0: Salamat po.
1: Meron po ba kayong gustong pasalamatan ngayon? I-shout out, Kuya Eddie and Ma'am Josie.
2: Thank you very much po. At isa po kami sa nabigyan yung po ng pagkakataon para yung aming kumpanin sa eBay. Kaya salamat po ng marami. God bless po sa inyo.
1: Yo, Kuya Eddie, meron?
0: Salamat po. Marami, DJ.
1: Maraming salamat din na Kuya Eddie and Ma'am Josie sa pagbibigay ng inyong oras ngayong umaga, no? Pinagbigyan nyo ang GB99.9. At lahat ng mga kapatid natin na nakikinig on air sa amin ni DJ Robby. Nako, sumugod na kayo dito. Lalo na kung kayo ay at kabarangay Sampaguita lang. Malapit dito yan. Malapit dito yan sa Ellis. Yan, so kung makikita nyo yung Ellis, konting lakad lang yan. At makikita nyo ang Kuya Eddie sa Fresh Chicken and Vegetable. Bumili na kayo sa kanila. Diba? Anyway, DJ Robby, balik sa'yo.
3: Ayun na nga mga vibes, nakasama natin si Kiko Barako. Kaya naman maraming salamat Kiko and sa GB99.9 team. And syempre kay Kuya Eddie and kay Mommy Josie sa kanilang malugod na pagtanggap po sa ating team. Lumipad ang aming team. Charez, iba yun. Anyways, mga ka-vibes, kung inyo naman pong suking tindahan ang gusto naming dayuhin at puntahan, maaari nyo po yung isend at mag-message po kayo sa aming hotline number, ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, which is GV99.9 FM. Doon po kayo mag-drop ng inyong mga messages. And para po malaman namin kung saan nga baka may susunod na pupunta. At aling sari-sari store naman ba ang gusto nyong bigyan natin ng spotlight dito sa Sari Sari Stories. Pero yan mga ka-vibes, no? Hahayaan muna natin ang ating team na lumipad sa ibang Sari Sari Store. At ngayon, magbabalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, This Is Your Love by David Guetta. Muli, nakakasama nyo pa rin si DJ Robby. Only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

love him, or capital H-I-M, M, M, M, M. Just put your paws up.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, Mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome. This is still GV99.9, your good vibes. And you're listening to DJ Robbie, mga ka-vibes. Your ears aren't fooling you, mga ka-vibes, even though namatirik na tirik pa rin po ang araw right now si DJ Robbie po. Ang inyong makakasama. Goodbye muna, DJ Honey. Oh, hindi muna ikaw ang bida ngayon. Dahil si DJ Robbie muna ang makakasama ng ating mga ka-vibes dahil meron po tayong espesyal na ginagawa sa mga araw na ito. Yes, mga ka-vibes, kasi po ngayong araw ay nagsimula po ang ating sari-sari stories kung saan ang ating pong GV99.9 team ay lumipado sa iba't ibang lungso, sa iba't ibang lugar dito po sa Batangas para bigyan ng spotlight, bigyan ng avenue ang ating mga sari-sari store owners, sari-sari store vendors para i-promote ang kanilang sari-sariling variety stores o ang kanilang mga paninda. At the same time, mga ka-vibes, malaman po natin ano nga ba ang istorya meron sa likod ng kanilang mga tindahan. Kaya naman, mga ka-vibes, let's give it up for our GV99.9 team. Si Kiko Barako po ay nasa labas po ngayon. Kaya naman siya atin siyang kumustahin, mga ka-vibes. Hello, Kiko.
2: DJ Bobby, kamusta ikaw?
1: Hello, Kiko. Good vibes morning sa inyo. Maaari mo bang batiin ang ating mga ka-vibes?
2: Medyo natagal lang tayo, DJ Robbie. Ayan.
1: Oo. So, maaari mo bang patigilan? Ano yung mga ka-vibes?

0: at ang GB 99.9.
1: Baka naman maniningil lang yung dumumog sa'yo. Hindi pa maniningil lang.
0: Wala akong utang. Ako wala lahat utang ng nangungutang DJ Robby doon sa sari-sari store owner.
1: Yung mga sari-sari store owner pala, may mga pautang. Tapos dapat sila yung maniningil. Ganun pala
0: totoo,
1: yun.
0: Totoo yan.
1: Pagpasansyahan nyo naman, ka-vibes, no? Hindi nyo po makikita si DJ Robby sa mga fieldworks natin dito sa sari-sari stories sa ngayon. So sa mga fans ko po na nag-e-expect, huwag po kayong mag-expect. Assume! Pero
0: ay naku, sa lahat ng fans ni DJ Robby, nakadumugin nyo po yan sa station, mag-isa yan.
1: Ay, wag na ba? Mag-isa ako dito, kawawa naman ako. Pero
0: naghahanap po ng kakadel yan.
1: Anong kakadel? Ang init-init ng panahon. Kiko Barako, nasaan ka ba ngayon? Sino ang ating susunod na sari-sari store na ating
0: anyway, ito na ko DJ Robby kasama natin dito sa Barangay Sampaguita, yung isa sa may-ari ng Eden and Cesar sari-sari store o Eden and Cesar store. Si Sir Cesar. Sir Cesar, magandang umaga po. Magandang umaga naman.
1: Magandang umaga po, Sir Cesar.
2: Magandang umaga naman.
1: Kumusta naman po kayo ngayong umaga?
2: Salamat at napapunta dito sa mga staff dito sa GB 99.9. Maraming salamat. Dito para promote ang aming Eden Cesar store. Salamat.
1: Walang anuman po, Kuya Cesar. Pero kung gusto nyo pong ang amin pong mga staff ay medyo na bibigwasan, pwede nyo po silang bigwasan, pwede nyo po silang suntokin. Kapag kayo medyo nahaharas na ng ating mga staff, lalong-lalo na po si Kiko Barako. Opo.
0: Alam mo, konti na lang ibababa ko na tong telepono.
1: Wag naman, pero Kuya Cesar, ilang taon na po ba nagraran? Ah, mababait naman po sila. Pero Kuya Cesar, ilang taon na po ba nagraran or nag-ooperate ito pong inyong sari-sari store?
2: More than 6 years.
1: Wow, more than 6 years.
2: Mula 2019.
1: Wow. Pandemic season po.
0: Bago mag-pandemic.
1: Wow, bago pandemic. Nung pandemic po ba, kumusta naman po yung naging struggles nyo po since lockdown po noon?
2: Pandemic, medyo umina kasi naging ano kami ng oras. Kasi bawal kasi bukas.
1: Opo.
2: Morning. Nakalaman lang.
1: Ah, yun lang.
0: Yung bawal magbukas na morning, ano yung protocol dito? Na sinusunod ninyo?
2: Oo, galing.
0: Galing kay Kapitan. Afternoon lang, hapon. O, anong oras ang bukas? O mayroong specific na oras lang?
2: Umaga hanggang tanghali.
0: Umaga hanggang tanghali lang. Pang half day lang.
1: Ganun
0: po. Paano yung kita nun din yun nung pandemic din yun, o yung panahon na yun?
2: Medyo bumaba si tulad nung normal na pagtitinda. Kasi nga, nagpo-close kami hanggang tanghali. Half day lang.
0: Pero kinaya naman.
2: Oh, okay.
1: Pero ngayon po ba, Kuya Cesar, kumusta naman po ang operation ng inyong tindahan? Marami na po ba kayong benta? Kagaya na din po ba ng dati?
2: About sa pandemic,
1: hindi po, ngayon po, after pandemic, ngayon, back to normal na.
2: Dati, medyo malakas yung dati kasi marami kaming tindahan. Ngayon, medyo umunti kasi hindi naman sa pag-ano, malaki rin ng sa tax.
1: Opo.
0: Malaki ang tax, kaya yung mga nakaupo daw.
2: Benta.
0: Pero sa ngayon, Sir Cesar, ano yung pinakamahirap sa pagtatayo ng sari-sari store?
2: Pinakamahirap sa pagtatayo ng sari-sari. Siyempre, nakailangan may budget.
1: Oo.
2: Tapos yung paggawa. Tapos yung mga panida, medyo tumaas na rin. Hindi yun.
0: Kailangan mo makipagsabayan.
2: Yun, tama. Tapos yung mga kompetensya na rin na tindahan, dati wala. Ngayon, meron.
0: Ayun. Bakit naman, bakit naisipan mo, Sir Cesar, na sari-sari store sa dami ng pwedeng negosyo?
2: Yun lang napisipan namin ni Mrs. Kasi nung nasa kumbasa pa lang sa Dubai, 8 years ako doon kasi magpa-pandemic na yata. Nag-resign na ako. At yun na napag-usapan namin na magpuporgod na lang ako. Magtatayo kami ng business. Tapos si Miss naman, that isa sa PTI, nag-resign na rin siya. Ayun, naging plano namin, kayo na lang ng konting negosyo. So, tindahan.
0: So, dati kang OFW, sir. May ano kayo ni Ma'am Edo?
2: Meron, dalawa.
0: Dalawa.
1: Ilang taon na po? Na,
0: nag-aaral pa.
2: Nag-aaral yung bunso, yung pangalan namin, tapos na.
0: Anong
1: ilang taon na po, Sir Cesar?
0: Level up yung bunso.
2: Second year college.
0: O, ilang taon na daw yung anak ninyo, sabi ni DJ Robby.
2: Yung bunso, 19. Yung
1: hindi
2: pangalan,
1: po, ilang taon na po lang. Si Ma'am Eden?
2: Nag-graduate lang ng pangalan.
0: 22 yung panganay. Tapos yung bunso,
2: 19.
0: O, DJ Robby, baka gusto mong supportahan yung tuition.
1: Okay. Ang sabi ko kasi kay Sir Cesar, Sir Cesar, ilang taon na po ba si Ma'am Eden? Hindi yung mga... hindi yung mga anak.
0: Ilang taon na daw si Ma'am... Si Ma'am Eden, kung ilang taon na? O, 50. 50 anos na daw.
1: Oh, pero medyo malaki na rin naman yung mga anak nila, no? So, yung mga anak nila is patapos na rin ng pag-aaral. So, konting pagtitiis na lang din po para maipagtaguyod ang inyong mga anak, di ba?
0: Oo.
1: Pero ito po bang sari-sari store nyo? Ano po ang klaseng mga paninda ang inyong binibenta?
0: Ano daw paninda nyo? Sige nga, sir. Bigyan nyo kami ng idea yung mga nakikinig sa radyo ngayon, ha? Anong klaseng mga paninda daw ang binibenta nyo dito sa tindahan ninyo?
2: Marami. May mga soft drink, mga sichirya, mga gatas, tinapay, mga frozen food, ano pa ba? Bigas, mga kape.
0: Oh, alam mo, DJ Robby, pag tinitignan ko nga itong tindahan nila, hindi lang to sa sari-sari store. Kala mo, mini grocery na to eh.
1: Ah, parang grocery store na? Grabe naman.
0: Oo, kasi malaki yung ano nila. Yung tindahan nila, yung pwesto.
1: Pwede
0: nila.
1: Po ba mag-apply bilang cashier?
0: Kita mo, actually, pag pumasok nga ako dito, pwede ba akong pumasok, sir? Ayan, eh. Oh, tignan mo, pwede daw tulog. DJ Robby.
1: Pwede po mag-apply bilang cashier?
0: Pwede naman na pwede naman mag-apply ng cashier daw pero hindi ka sasahuran.
1: Ano ba yan? Bakit naman ka doon? Ano po bang bestseller sa Eden and Cesar store?
0: Ano yan?
1: Ano yung bestseller sa kanilang store?
0: Ano daw bestseller ninyo, sir?
2: Ang bestseller namin ay bigas.
1: Ah, bigas.
2: Ito yung pinabahan mo nga.
0: Ah, yung mga meron silang po frozen food, DJ Robby.
1: Ah, okay. Pwede pong pakirep po ba? Pwede po bang ipakirep?
0: Meron dito.
1: Sina Kiko Barako.
0: Meron dito, embutido. Buksan natin. Yan, DJ Robby.
1: Pwede po bang pakibilang po niyan after hawakan ni Kiko Barako kasi baka kulang na.
0: Alam mo, sir, pwede ba ako makitabi ng pagkain dito? Wala kasi akong rep sa bahay. Para gusto ko magtabi.
1: 'Di ba? Oo.
0: Kaya 'yun lang. Kaya lang daw pag nagtabi ako ng pagkain dito,
1: bawas na.
0: Pag kinuha ako ng luto na.
1: At saka bawas na.
0: So you know why ka? Ikaw ba, DJ Robby, may tanong ka pa kay Sir Cesar.
1: Yun nga po, Sir Cesar. Baka gusto nyo pong i-promote ang inyong business. Saan po ba namin kayo mapupuntahan? Saan nga ba located ang inyong sari-sari store? At ano nga ba ang maaasahan namin pagpunta dyan? Ano po ba yung mga goods and products na inyong mai-offer sa atin pong mga ka-vibes?
2: Marami naman. Meron. Sige lang.
0: Pero alam mo, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nandito, no, again, sa lahat ng mga nakikinig sa aming on-air sa GV99.9 at sa online namin na online streaming GV999.live, no? Pumunta kayo dito sa Eden and Cesar store, talagang marami kayong mapupuntahan. Alam mo, DJ Robby, meron pa sila rito na to, bag. Bag, kung meron sila rito, tamang-tama. Mga body bag, tapos may mga... Kung ano, ang dami. May chichapon pa nga, yun.
1: Wow, grabe. Talaga namang variety store kasi napakadami nilang may offer na products para sa ating mga sukay. Sa kanilang mga sukay. So, ito nga, Kiko Barako, saan nga ba namin mapupuntahan itong Eden and Cesar store?
0: Ayan. Ako, matatagpuan nyo itong Eden and Cesar store. Dito lang yan sa may barangay, Sampaguita, sa may Lipa City. No, Purok 5. Makikita nyo, sa tapat ng bahay na mayroong kulay dilaw, pader, tapos pagliko mo ng kanto, dalawang kanto, kaliwa, tapos Yun, makikita mo yun. Basta doon na yun.
1: So yun nga daw mga kapipes, no? Ang Eden ng Caesar Store ay sa may barangay Sampaguita. Tama ba?
0: Purok 5.
1: Purok 5, barangay Sampaguita, Lipa City, Batangas. Kaya naman kung naghahanap po kayo, kung mga kapipes natin na malapit dyan, dyan po ay maaari po natin puntahan at syempre tangkilikin ang ating mga local business owners. At yun na nga po mga kapipes, maraming salamat Kiko Barako and GV 99.9 PM. Lumipad ang aming team. Pero mga kapipes, kung kayo po ay may mga sungin tindahan na gusto nyo po naming puntahan at dayuhin, maaari po kayo mag-drop ng message sa pamagitan po ng aming hotline number, the boy 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GB99.9 FM at doon po kayo mag-iwan ng mensahe. Malay nyo, ang inyong susunod na tindahan ng aming susunod na susugutin. Wah, daming susunod na na. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Lihim by Arthur Miguel. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
10: You are listening to DJ Robbie.
11: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes, kasama niyo pa rin si DJ Robbie, only here at GV 99.9, your good vibes. At ngayon nga po mga ka-vibes, ang programang ito ay will be giving spotlight sa lahat ng ating mga variety store owners and vendors, or sari-sari store owners and vendors, mga ka-vibes, dito po sa Sari-Sari Stories, where we roam around different places here in Batangas at bigyan po ng spotlight ang inyong mga pinakapaborito at suking tindahan. And right now nga po, ang ating GV99.9 team, specifically DJ Kiko, ay nasa linya ngayon kasama ang isa po nating Sari Sari Store owner. Kaya naman DJ Kiko, kumusta ka naman dyan?
12: Oras na lang, mananangkalian na kami.
11: Sana all mananangkalian. Sana mabigyan si DJ Robbie na kung ano man. Kung ano man.
12: Hindi ka naman talaga kumakain.
11: Kumakain ako, hindi pa ako nagbe-breakfast, hindi pa ako nagdi-dinner. Anong oras na?
12: Ah, ganun ba? O sige, alam mo, ang sarap-sarap ng kain ko ng lansones dito. Ang tamis-tamis ng lansones. Pinigay sa atin na. Ng ANZ Sari Sari Store. Ayan, may buti ka. Ito, may bumibili. Sige sir, bini ka. O, ako na means pa magbebenta sa'yo sir. Anong bibili mo sir? Ayan, may bumibili rito DJ Robbie.
11: Anong bibili niyan?
12: Itlog. O, bumibili siya ng itlog. Ilang piraso mong itlog? O, 5 pirasong itlog.
11: Ang dami naman ng itlog mo, kuya.
12: Mahilig siya sa itlog. Ano bang gusto? Wala akong magagawa. Gusto favorite niya ang itlog. O, di ba? O, 30 pesos ang halaga. O, anyway, so ito na nga DJ Robbie.
11: Yes.
12: Kasama natin ang store owner ng ANZ Sari Sari Store. Sir, anong pangalan nila, sir?
13: Ako po sa Sari Bion. S. Zuniga. Kaya ANZ.
12: Ayun, Ariel Zuniga. S. Zuniga. Kaya ANZ ang pangalan.
11: Ah, okay. Talaga naman meron ba tayong backstory? Yes, saan nga ba nagsimula itong pangalan ng ANZ Store? Kuya Ariel, magandang umaga po sa inyo.
13: Yes po. Magandang umaga po.
11: Yes. Maaari mo pang batingin ng ating mga listeners
12: si
11: right now?
12: Interview mo si Kuya Ariel kasi kumakain ako lang ng lansoners. Sabi lang.
11: Kuya Ariel, sige, nabigyan natin ang pagkakataon si Kiko Barako na kumain ng lansones. Kuya Ariel, kumusta naman po,
13: yes,
11: ang
13: po
11: inyong umaga right now?
13: Asub no, sir. Napakasaya kasi sumikat ng magandang araw.
11: Yes,
13: alam natin na buong buwan na talagang inulan tayo. Pero ito talagang yung pagmamahal ng Diyos ay umaapaw sa atin ngayong araw po.
11: Oo nga. Nabihiyaan tayo ng Panginoon na magkaroon ng magandang araw para kami ay makabisita sa inyo pong lugar at sa inyong tindahan. Kuya Ariel, gusto ko lamang pong tanungin. Ito bang sari-sari store,
13: yes,
11: nyo? Ilang taon na po ba itong nagraran?
13: Actually po sir, ang sari-saring store po namin ay mag-aapat na buwan pa lang. Pero yung aking rolling store ay sa bahay. Ngayon lang po ako nag-open talaga at nag-train ng isang tindahan dito sa harap ng subdivision pa namin.
11: Ah, so 4 months pa lang Kuya Ariel. So ano ba ang ginagawa ni Kuya Ariel before bago siya maging isang negosyante?
13: Dati po akong empleyado na kami lahat dahil sa pandemic, pero siyempre ang buhay natin ay hindi lang hanggang doon, nangarap din tayo na konsenso, kaya sinubukan po natin magnegosyo kahit pa paano.
11: Yes. Kuya Ariel, ano po ba ang trabaho ni before?
13: Actually, isa po akong nagluluto sa retreat house. At isa rin po akong nasa katulong sa mga pagsisilbi sa ating mga pari sa mga Franciscano.
11: Wow. So, ano po about sa parish po ang inyong trabaho before?
13: Yes po.
11: Wow, grabe naman, no? Sa pagsisilbi sa ating Diyos, diba? Sa ating pong relihiyon, ngayon naman po ay nagtatayo na ng sariling buhay at nakaka-asenso na si Kuya Ariel. Siyempre, praise the God tayo dyan.
13: Yes po.
11: So,
12: pero
11: sa 4 months
12: DJ Ruby, may gusto rin akong itanong kay Ariel eh.
11: Oh, anong gusto mong tanong eh?
12: Sa four months na yun na Kuya Ariel, na kayo ay nagnegosyo ng sari-sari store. Ano yung so far pinakamahirap na parte pagka ikaw ay isang sari-sari store owner?
13: Actually, hindi naman siya mahirap eh. Para sa akin, isang challenge lang na maging honest ka sa mga suki mo, sa mga taong mamimili. Unang especially sa aming tindahang itlog, natural na dapat ay laging bago, mura, at higit sa lahat ay talagang may ibibigay mo yung best moves para sa mga mamimili.
11: Tama yan, Kuya Ariel. Pero Kuya Ariel, ano nga ba sa 4 months mo na pagnenegosyo, ano na ang pinaka hindi mo makakalimutang nangyari sa inyong tindahan? Whether it is tungkol sa pagbili, kung ano man ang specific na nangyari, about operation, yung hindi mo talaga makakalimutan na may isa-share mo sa atin pong mga ka-vibes.
13: Actually po, sir, ay ang unang-una talaga hindi makakalimutan dyan ay yung mga uutang na talaga kinalimutan. Talagang number one na po yun. Ngayon sa panahon ngayon to, sir, ay hindi ko po problema kasi yung pagbibinta ng itlog na iaalok. Pagkos ang napaka-challenging sa akin kung paano hahati-hatiin yung itlog dahil sobrang in demand po ngayon at ma-production po ng itlog ay sobrang baba po. Kaya doon yung mga tumatatak sa amin pagdating ng Berman na talagang napakahirap na hati-hatiin sa tao yung itlog.
11: Ah, okay. So ito pong A&Z Store ay patungkol po talaga sa egg production or pagbebenta lang po ng itlog at wala na kayong ibang binibenta?
13: Actually, sir, mayroon din po kaming tapang taal. Tapos yung mga tuyo po namin ay kaubos lang from Lucena naman po yun. Lahat po, may mantika din po kami binibinta. Pero pinakaano na talaga namin, sentro namin ay ang itlogan po.
11: Itlog po talaga ang inyong mga bestseller at ang pinaka-produkto ng inyong sari-sari store. Kiko Barako po ba? Ay, katsalukuyan pa rin kumakain ng lansones?
12: Tapos na. Malapit na yung kamay ko. Tama na. pero alam mo, DJ Robin, no? Kahit ito, titignan natin yung sari-sari store ni Kuya Ariel. No? Talagang ang gusto ko dito, napakaganda ng pwesto. Kasi bungad eh. Pagpasok mo ng subdivision, lahat ng siguro galing sa labas, no? Kung halimbawa galing school, tapos inautusan ng nanay, bago ka umuwi, bumili ka muna dyan. So lahat salo niya eh.
11: Ah, no? So maganda yung din yung pwesto tindahan. Niya.
12: Oo, ganun eh. Talagang ano siya, kanto-kanto eh, itong A&Z store. Pero alam mo, Kuya Ariel, sa 4 months mo na pagtatrabaho, sabi mo kanina, no, dati kang empleyado, bakit naman ito naisipan mo? Bakit itlog? Bakit sari-sari store yung naisipan mo ibenta?
13: Actually po, accidentally nung pandemic, kasi mayroon kaming kapitbahay noon na bet siya ng mga farm. Ngayon, nakikita niya akong lagi nag-garden. Sabi niya sa akin, ay, Kuya, gusto mo magkalok ng ito? Sabi niya sa akin, sabi ko, oo, pwede. Sa unang araw, binigyan niya ako ng 10 tray. Although, na ipaubos na po iyon. Tapos, sa following month, ay, parang dumadami na 50 trays na pinitain na alok sa akin. Kaya sabi ko, parang mas maganda siya kasi parang kailangan siya at in demand talaga na ng isang pamilya ang itlog. Kaya sabi ko parang mabilis ang itaan dito. Kaya dito ako nag-focus po sa pag-itlog.
12: Yun. So So, talagang ano, no? Ang itlog talaga ay source ng buhay.
11: Hindi lang siya source ng protein, pero source din po siya ng buhay. Pero yun nga, nabanggit mo kanina, Kiko Baraco, na maganda yung geographical location or itong pwesto ni Kuya Ariel. At alam niyo mga kapatid, sobrang importante po talaga na malaman niyo kung saan nga ba. So, saan niya nga ba ipipwesto or ilalagi ang inyo pong mga business bago kayo magsimula? Alam niyo mga ka-vibes na as a business student, hindi ba lang business student, as a person na meron pong degree sa business, importante rin po talaga na meron tayo makikater na maraming tao na kung yung pwesto po ba natin is makikita and visible po ba para sa maraming tao. And sana po kay Kuya Ariel is mas lalo pang lumago ang iyong business, Kuya Ariel, no? Ipagdadasal po natin yan.
12: Correct. Tsaka alam mo, blessing in disguise, no? Yung nangyari kay Kuya Ariel na layoff, no? Talagang kapag kami sa mayroong rejection or mayroong nangyaring hindi maganda sa buhay, may kapalit yun eh, na mas malaki. No? Yun yung redirection natin na tinatawag. Kaya napakaganda ng nangyari dito. Pero mo, kung hindi siya na layoff, di ba? Ay baka wala itong ANZ sari-sari store.
11: So, failure is diba? Not actually failure bagkos ito po ay redirection kung saan nga ba talaga tayo pupunta
12: correct.
11: Atin pong buhay.
12: Pero ito, last, ano na, sige, para kay Ariel, meron ka bang gustong i-shout out, pasalamatan, batiin, live na live tayo sa radyo ngayon, napapakinggan tayo, kasama natin si DJ Robby. Ito na, Kuya Ariel, bibigay ko yung microphone sa'yo.
14: Isang magandang araw po sa amin sa lahat ng taga-Sampaguita. Ganun din sa mga kapatid namin sa simbahan, sa aking asawa, sa aking dalawang anak ngayon nasa school, sa lahat ng taga-Sampaguita, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po.
11: Ayun, maraming salamat,
12: ayun, maraming
11: Kuya
12: salamat,
11: Ariel. Ayun nga po mga
12: Back to you, DJ Robby.
11: Yun, nakasama po natin si Kiko Baraco. Kasama si Kuya Ariel na may-ari ng ANZ Store. Kaya naman po sa ating mga ka-vibes na naghahanap po ng murang itlugan. Itlugan talaga. Ay, lumayo na po kayo din sa Barangay Sampaguita, Lipa City, Batangas. At eto nga po, may sinabi si Billy tungkol sa atin. Sabi ni Billy, hi DJ, baka gusto mo ng itlog. Depende. Alam nyo ba mga kapatid, sa mahilig si DJ Robby sa itlog. Sabi niya pa dito, huwag lang kay Kiko at baka bugok. Si Kiko po talaga ay mahilig sa itlog. Hindi talaga, allergic talaga siya sa itlog. Pero yun ang maraming kasalamat, Billy, sa iyong pag-send na mensahe. I hope you're doing well and you're doing fine, Billy. Wah, okay naman. Anyways, mga kabaysan nga po, dyan na po nagtatapos ang ating pumunting programang Sari Sari Stories. I hope na kayo ay nag-resonate sa ating po mga Sari Sari Stores and Sari Sari Stores owner na atin pong nakapanayam at na-interview para sa tanghali at umagang ito, kabays. Anyways, kung gusto nyo naman po ang inyong mga susunod na suking tindahan ng ating pong puntahan dito sa Sari Sari Stories, Sari Sari Stories, ay maaari po kayong mag-send ang inyong pong mga mensahe sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GB99.9 FM. Anyways, mga kabahas, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At eto nga po, para sa lahat ng ating mga kabahas na hirap makalimot, this is Hirap Kalimutan by John Roberts. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: Station, Jimmy 99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po. Pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: GV.
1: 99.9.
0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: That song was called I Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande here on the most influential good vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes. Welcome back sa atin mga ka-vibes. Happy Friday. Indeed, time check. It's currently 1:40 p.m. and you guys are currently still listening to sa ating programang The Best Request. Kung saan nga naman mga ka-vibes, ang kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman mga ka-vibes, huwag na magkahiyaan pa. Magunahan na kayo sa aming hotline. 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM Messenger. Kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe. But anyways, enough of these introductory remarks. Pakilala muna ako sa inyo. Ano ba yan? Tama ng introduction remarks pero magpapakilala ako. Sa mga nakakalimot at sa mga bagong tagapakinig dito sa ating stasyon, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Pag-usapan natin mga ka-vibes, ang nais kong pag-usapan last week pa. Yes, last week ko pa itong gustong pag-usapan sana. Pero hindi pa kasi countdown like I said before in my last talk time. It wasn't the countdown yet. Wala pa yung 98 days before Christmas bago ko pa confidently mapag-usapan ang Pasko. But anyway, since we're here, pag-usapan natin mga ka-vibes yung mga paborito nating Christmas memories. Tama mga ka-vibes, Christmas memories ang pag-uusapan natin na hopefully the entire 1 to 5 p.m. Time frame. Puro Christmas memories lang. Mga paborito nating alaala nung tayo'y bata pa or sa kasalukuyang na-experience pa rin natin na hanggang ngayon mga ka-vibes. Mga na-experience pa rin nating paborito nating nangyayari tuwing sumasapit ang Pasko. I'll go first mga ka-vibes, but again, if you already have ideas to share with me, DJ Rico, ipadala nyo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708. So ito nga, isa sa paborito kong memories mga ka-vibes, nung kabataan pa lang ng the man behind the mic, DJ Rico. yung naghahang tayo ng stockings mga ka-vibes sa bintana. I don't know if ako lang nakaranas nito or feel ko naman maraming batang early 2000s and even 90s, 80s or kaya hindi ko ma-determine kung ano yung earliest point kung kailan ginagawa yung tradition na to. Pero yung naghahang ng stockings mga ka-vibes for candy para lalagyan niya ni Santa Claus. Yung pala yung magulang lang natin na naglalagay kapag tulog na tayo. Spoiler alert mga ka-vibes. Pero yun, it made, at least ako ha, it made my childhood memorable kasi akala ko talaga mga ka-vibes, si Santa yung naglalagay sa aking Christmas stockings itong candy. And every time I would wake up, mga ka-vibes, tuwang-tuwa ako kasi si Santa nagbibigay ng candy. Tapos, kapag hindi daw ako behave or kaya kapag ako'y pilyo sa araw ng nung Christmas season, ay paminsan nagigising ako mga ka-vibes na walang laman yung stocking. Tapos inisip ko talaga si Santa Claus, nakikita talaga yung bawat galaw ko, bawat kibu ko. Kaya talagang on my best behavior ako tuwing Pasko. I don't know mga ka-vibes if nakaranas kayo ng ganun, but that's one of the Christmas memories ni DJ Rico na napaka-solid na hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Yung tipong ang ginagawa ko pa mga ka-vibes tuwing Christmas season, di ba? May stockings nga kami. Inaabangan ko, tinatry kong abangan si Santa Claus. Magtutulog-tulugan ako for a good 30 minutes to... Feel ko naman 30 minutes. Magtutulog-tulugan ako. Kunwari 30 minutes tulog na ako. Tapos nasilip-silip ako. Baka sakaling magbukas yung bintana namin, makita ko si Santa Claus na mismong in the flesh naglalagay ng ng candy sa aking stockings. But I never got to do that kasi turns out tuwing umaga pala naglalagay ang ating mga magulang ng candy sa ating stockings, kaya imposibleng mahuli natin sila. Inahanap ko tuloy sa cabinet kung meron eh. Kung doon nila tinatago yung candy. But anyways mga ka-vibes, ito'y tugtugan na may konting kwentuhan, kaya pag napapasobra si DJ Rico, sa kwento ay immediately binabalik naman natin agad-agad sa music. I'm sorry mga ka-webs, napakadaldal ko masyado. But if kayo mga ka-webs, may gusto ko yung i-share na Christmas memory na paborito ninyo o kinatutuwaan ninyo na maalala, ipadala nyo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Ipaalam nyo naman mga ka-vibes ang memorable nyong Christmas memories na until now, you love looking back. You love looking back at it, you know. But for our next song, let's give it up for SB19's Gento here on GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

best request. Kung saan nga naman ang kanta ninyo ay ibibiba ko. Kaya naman mga ka-vibes, magunahan na kayo sa aming hotline 0926-079-8708. Again, ang aming hotline for your song requests or perhaps GV shoutouts ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong-inyong mga mensahe. Pero yun nga mga ka-webs, ito ang ating programang ito ay tugtugan na may konting kwentuhan. And since meron tayong countdown till Christmas hits, 98 days to be exact, mga ka-vibes, congratulations sa atin. Bakit? But congratulations? Kasi Pasko na, sino ba bang hindi sasaya tuwing Pasko, mga ka-vibes? Am I right or am I right? But yun nga, I just want to talk about Christmas-themed topics, mga Christmas-themed experiences, Christmas-themed memories, mga kabash. Yan ang mga masarap pag-usapan. Again, if you guys have any stories patungkol sa Pasko, mga paborito nyong ala-ala na naganap o paborito nyong experiences o karanasan nung Pasko, share nyo na yan again sa aming hotline na 0926-079-8708 or mga favorite nyong Christmas songs din, mga kabash. Pwedeng-pwede naman. But yon, may isa akong gustong pag-usapan, mga kabash, when it comes to Christmas. And ito yon. Pagdating sa Pamasko, ano mali sa Pamasko, DJ Rico? Wala naman. Pero yon, may nagiging mali lang, mga ka-vibes, kapag yung mga parents o may mga espesipikong mga tao, espesipikong mga individual, hindi ko naman nilalahat. Pero sana naman, mga ka-vibes, if ever man may mga nakikinig na ganito, wag naman sana na i-compel natin ang ating mga ninong, ninang, tito, tita sa pagdating sa amount na Pamasko na ibibigay sa ating mga inaanak o kaya naman sa ating mga anak, rather. Anong inaanak? Pagdating sa binibigay sa ating mga anak, mga ka-vibes. You heard it. I'm not gonna regret saying that. Pero yun, legit, mga ka-vibes. Huwag naman sana natin lagyan ng specificong amount na dapat ibigay ng mga ninong-ninang na tipong, halimbawa, Pasko, nagbigay si ninong ng 100 pesos. Tapos hihirit yung isang magulang dyan na, ayun lang, kuripot mo naman ninong, magbigay ka pa naman. Mga ganun. Now, it may seem poking fun. It may seem harmless, pero depende sa konteksto, mga ka-vibes. Depende sa tao na nagbibigay. Maaring yun lang talaga ang kaya niyang ibigay, mga ka-vibes. So naman sana na ilagay natin ang mga ninong, ninang, tito, tita natin on the spot pagdating sa pagbibigay. Mabuti na nga at nagbigay sila, mga ka-vibes. Hindi naman requirement na magbigay ang mga tito, tita ng specific kung amount. Halimbawa, 500, 1,000. Although, sa mga nilalang na katulad ni DJ Rico, ay gustong-gusto ko yung mga ganan. Pero in today's economy, mga ka-vibes, parang hindi na carry, diba? Parang hindi na carry yung ginong amount na 500, 1,000 kasi konti na lang mabibili mo. Hindi na ganong kalakas ang spending power ng ating pera, mga ka-vibes. Kaya sana naman understanding tayo lahat kasi hindi tayo lahat-lahat pare-pareho ng estado sa buhay. Kaya huwag naman sana natin na i-on the spot ang mga ninong at ninang, tito at tita sa pagdating sa pagbibigay ng Pamasko. We should always, always be thankful for what they have to offer. Actually, yung presensya nga lang nila doon sa Noche Buena, sapat na. At least para sa akin, sana mga ka-vibes, huwag natin lagyan ng specific amount, specific price tag. Huwag natin lagyan ng price tag o value ang ating mga ninong at ninang. Mahal natin sila as is, where is. Yun lang naman, mga ka-vibes. I hope I didn't poke you guys too much. Again, if you guys have any similar stories to share about Christmas, ito ang aming hotline for you guys to remember, 0926-079-8708. Pwede din yan padala ng mga song requests. Don't forget it, this is DJ Rico. Introducing our next song, a Christmas song, Sleigh Ride by Tori Kelly, GV99.9.

0: Oh, Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30 anos.
5: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Alay, oo naman, parang eh, pre. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: That song was My Love, Mine, All Mine by Mitski on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes! Welcome back muli sa atin mga ka-vibes. Again, there's none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursdays, and Fridays, 1 to 5pm sa ating programang The Best Request! Kung saan nga naman ang kanta nyo ay ibibido ko. Kaya naman mga ka-vibes, i-message nyo na ang aming hotline for song requests, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM Messenger, kayo makiisa, makisaya, o kaya naman makibaka sa ating programa nga naman na The Best Request. Anyways, ito'y tugtugan na may konting kwentuhan and ang current topic natin mga ka-vibes na yun nga, ipinagpahinga ko muna last week kasi nga gusto kong abot nga sa ating 98 days countdown before Christmas. 100 days rather, pero currently 98 day na. Happy-happy sa atin. Pero yun nga, ang pinag-uusapan natin mga ka-vibes ngayong hapon ay Pasko. Literal na yun lang, Pasko mga ka-vibes. And napakasaya na. So far, going good naman ang usapan natin mga ka-vibes. Again, if you guys have any Christmas memories or memorable Christmas moments that you would love to share with me here on the radio, ito ang aming hotline na 0926-079-8708. Share nyo naman mga ka-vibes ang paborito nyong moments o karanasan noong Pasko o tuwing Pasko mga ka-vibes. Ano mga in-expect nyo? Ano yung mga paborito nyo nangyari? Etc. You name it. Pero this time mga ka-vibes. Teka, papaburp si DJ Rico mga ka-vibes. Wait lang. We'll be right back. Ayan, pwede na. Kakakain ko lang kasi mga ka-vibes. Sana kayo din nga pala mga ka-vibes kumain na. Huwag kayo magpapalipas ng gutom. Ha? Kumain sa tamang oras. At kung hindi man kayo makakain sa tamang oras, ay strive to eat at the right time or as much as possible. Ay kumain pa rin tayo. If kaya, alam mo yun. Squeeze in 10 to 15 minutes or 20 minutes even. Pagkain naman yan yung mga ka-vibes. Anyways, balik na tayo sa topic. Napapalayo na ako. Sorry. But yun nga, I want to talk about our own perception or hindi naman perception, yung ano sana natin mga ka-vibes, maging considerate tayo since ang Christmas o ang Pasko ay the season of not just, you know, gifts themselves but giving. Again mga ka-vibes, ang Pasko ay hindi lang patungkol sa pagtanggap ng regalo, ito ay season of giving nga, yung pagbibigay. Being humble, being kind to one another goes a long way. What do I mean by this mga ka-vibes? Na may ano tayo, may connotation na nag-expect tayo. Ayun, Pasko, may mapapamaskuhan. Ayun, Pasko, may masarap na pagkain. Ayun, Pasko, ay may matatanggap akong regalo. Maganda sana mga ka-vibes ang i-adopt nating mindset every Christmas season ay hindi lang yung in-expect nating mga regalo ang matatanggap natin, pero tanungin din natin ang mga sarili natin mga ka-vibes, ano ba ang kaya nating ibigay sa tao o sa mga taong mahal natin sa buhay o kahit di natin kakilala mga ka-vibes, it could be a stranger, it could be someone on the street that you could help. Kasi mga ka-vibes, hindi tayo pare-pareho ng Pasko. Iba-iba yan eh. May mga taong masaya ang Pasko, salo-salo sa Noche Buena, kompleto ang pamilya. May iba naman na lumalaban pa rin ng patas at nasa daan pa rin tuwing Pasko. Walang matirahan, walang hindi alam kung saan kukunin ng sunod na pangkain o sunod na pansustento, saan rarakit. May mga ganong tao mga ka-vibes na kahit Pasko, season of happiness, season of giving, ay nahihirapan pa rin o nag-struggle. Kaya it's very important to ask ourselves, what can we give? Even little amounts can suffice mga ka-vibes. A little goes a long way. Totoo yan mga ka-vibes. If may kakayahan tayong tumulong, may kakayahan tayong magbigay, mag-share tayo ng blessings natin mga ka-vibes. Yun lang naman ang gusto kong ibahagi sa inyo mga ka-vibes. Na tuwing Pasko, hindi tayo pare-pareho ng karanasan, hindi tayo pare-pareho ng hapag. Alam mo yon, may mga taong nag-struggle pa rin na kahit napakasaya ng season. Kaya kahit kabutihan lang mga ka-vibes, just being kind to a stranger just giving or shooting them a smile could be enough kung wala man tayong maibigay na pisikal o pera. Yun lang naman. O kaya anything material, basta maging mabait lang tayo mga ka-vibes. Ayun lang naman. Ibalik na agad natin mga ka-vibes sa tugtugan bago ako umiyak. Joke lang mga ka-vibes. Pero ayun nga, hopefully ang season of receiving is season mostly of giving. Magmahalan tayo mga ka-vibes. Again, ang aming hotline for song request or kaya naman mga stories about Christmas na gusto niyong i-share sa akin. Ang aming number ay 0926-079-8708. Ituloy natin ang vibes ng Pasko for our next song. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko by Apo Hiking Society here on GV99.9. Merry Christmas! Your good vibes!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
0: GV
6: 99.9.
0: Your good vibes.
7: Welcome back, mga ka-vibes, again. To let you guys know, you're still, of course, listening to the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. And currently, it's 3:20 p.m. Paalalasin niyo ni DJ Rico to always wear your sunscreen or kaya magdala kayo ng portable na payong kasi grabe na naman mga ka-vibes ang init. I know the Christmas season just recently rolled in, pero ang init pa rin mga ka-vibes, grabe. Pawis ako at haggard na haggard papunta pa lang dito sa stasyon. And buti na lang nag-sunscreen ako mga ka-vibes at saka nagdala ako ng jacket. Hindi ako nakapayong eh. Baka kasi mawala ako. Kasi kalimitan mga ka-vibes, ako yung tipong tao na nakawawala ng mga payong. Ubos ba naman? Pero yun nga mga ka-vibes, always find a way to take shelter from the heat. Ayaw natin mga heat stroke. Ayaw din natin magka-sunburn. Kaya protektahan natin mga ka-vibes ang ating mga balat. Ayun lang! Welcome back sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman mga ka-vibes ang kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman magunahan na kayo mag-message mga ka-vibes sa ating hotline, magpadala ng inyong mga song request sa ating hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe, mga pahayag, song request, GV shoutouts, mga pangalan na nais nyong pagsigawan ko sa radyo, you name it, open yung aming text hotline, pati na rin Facebook page Messenger. Without further delay, wait lang, shoutout pala natin si Sir Samino Elmeri na nag-song request kaninang bandang 2:45 PM ng biyahe. Napagbigyan ko siya mga ka-vibes, na-play ko kanina ang biyahe. Kaya naman, for the third time, banggitin ko na din pa rin ang hotline sa mga nakakalimot. O hindi naisulat agad na mabilis o hindi naisave na mabilis, 0926-079-8708. Makigaya na kayo mga ka-vibes. Tayo-tayo lang naman ang naririnig. Eh. Pero yun nga, I said before na ito'y tugtugan na may konting kwentuhan. And all this time, all these hours mga ka-vibes, ang usapan natin ay Pasko. Kwentong patungkol sa Pasko. I've touched upon topics or experiences ko regarding Christmas mga ka-vibes. Yung tipong ako, yung may stockings akong inaabangan palagi na mapuno tuwing umaga o pagising ko. I don't know if may mga nakaka-relate sa akin pero parang ano namin yun eh. Practice na talaga tradition every Christmas na maghang ng stockings o ng medyas sa mga bintana namin. O sa isang parte lang ng bintana tapos abangan ko by the time na morning rolls in, may laman na siyang candy kapag behave akong bata. O tsaka, napag-usapan ko na din mga ka-vibes. Huwag natin i-compel, huwag natin pilitin ang mga ninong at ninang, tito at tita na magbigay ng specific amount o malaking amount ng pera tuwing Pasko kasi hindi mo masabi na baka yun lang ang kaya nilang ibigay sa kanilang mga inaanak. Diba? Huwag natin i-compel o pilitin ang ating mga kaibigan, ang ating mga ninong at ninang magbigay ng malaking amount of money sa Aspamasko. Kasi, I said before, grabe ng ekonomiya natin mga ka-vibes. Hindi mo na masabi, hindi mo na matansya kung kaya pa bang bumili ng ulam, ng kanin. Yun nga, sabi ko, bigas, pambayad ng kuryente, bills, everything. Kaya please, let's be understanding and be grateful anyways with what they have to give, what they have to offer. Kahit nga wala ng pera, dapat nga maging grateful tayo kasi spirit of giving ang season. And nasabi ko na din, ano pa bang pinag-usapan ko kanina? Na yun, na hindi pare-pareho ang Pasko sa bawat mamamayan, hindi pare-pareho ang Pasko sa bawat tao. Christmas can look like fun, togetherness, completeness, nabuo ang pamilya sa salo-salo sa Noche Buena. But at the same time, for other people, may mga OFW na nagse-celebrate ng Pasko mag-isa, hindi malayo sa pamilya. Kaya very understanding dapat tayo mga ka-vibes. Very grateful and very kind. Let's be considerate to everyone around us. Ang gusto ko pang sigurong pag-usapan ngayon, talk time ko mga ka-vibes, about Pasko o patungkol sa Pasko. About tawag doon alalahanin ko mga ka-vibes, kailangan ko maalala yon, malapit ko na maalala. Anong tawag doon, nakalimutan ko eh yung pagbabalik tanaw, hindi eh inaalala ko mga ka-vibes, grabe nakalimutan ko yung sasabihin ko. Yung kailangan mong ibalik yung favor yon, basta mga ka-vibes yun yung pinaka maalala ko, ibalik yung favor. Sometimes mga ka-vibes tayo nag-expect ng kapalit tuwing tayo gumagawa ng kabutihan. And for me mga ka-vibes, hindi talaga yun yung pinaka-essence. Yung naalala ko niya sasabihin ko mga ka-vibes, yung idea natin of giving, we should change it na may na-expect tayo in return. I found it na mga ka-vibes. Dapat hindi tayo nag-expect ng kapalit tuwing tayo gumagawa ng kabutihan. Kasi paano natin matatawag na kabutihan yun? Parang transaction yun, parang may ine-expect ka pabalik, parang deal. Sabi mo bang mabuti yung ginagawa mo kapag you're expecting something in return, di ba mga ka-vibes? Na talagang gusto mong gumawa ng kabutihan, gawin nyo siya mga ka-vibes dahil tama yun. Hindi dahil gusto mong makahingi ng kapalit, gusto mong makahingi ng pabuya, ng pera. Do it because it's the right thing and you really want to help another. You really want to help a person, not because you want to help yourself or have something to gain from it. Bingo! Nakalimutan ko lang yung exactong term mga ka-vibes na gusto kong sabihin. Pero if you guys know what I'm talking about, ipadala nyo yan o ipaalala nyo kay DJ Rico ang aking nakalimutan sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, for our next song, Justin Bieber, That Should Be Me on GB 99.9. Your good vibes.

0: Hoy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ayaw ko na.
3: Ala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Opaka-OA. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
5: This is Barkada Vibes.
6: Barkada Vibes.
3: Barkada Vibes.
0: Barkada Vibes.
4: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
7: Vibes. GV 99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Parang Gardain! Parang Gardain!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with the

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-808.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

5 by Bazzy. Only heard here, of course, on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes. Welcome back, welcome back, welcome back, my Good Vibes. Currently, time check 4:05 p.m. Paalala ni DJ Rico, it's looking gloomy outside. Ha? Sa mga nakabiyahe, sa kasalukuyan, nakikinig sa biyahe, sa batrasko, jeepney drivers. Mga tao nakaangat sa buhay, mga nakakotse, shoutout sa inyo. Mag-ingat po kayo sa daan, always keep your eyes on the road. Mag-ingat sa tuwing liliko, gumamit ng turn signals and always fasten your seatbelts, of course. Mag-ingat po tayo sa daan. By the way, hindi ako tatakbong politiko, mga ka-vibes. Ako ay genuinely concerned sa inyo. And when I say na mag-ingat kayo sa daan, ay mag-ingat lang kayo. But anyways, welcome back, mga ka-vibes, sa ating programa. The best request kung saan nga naman ang kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman, mga ka-vibes, huwag kayong mahiya, magpadala ng inyong mga mensahe or kaya naman mga GV shoutouts and most importantly, of course, song requests dito sa aming hotline 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM Messenger. Parang itong si Samino Elmerin. Shout out again sa iyo, Samino Elmerin. This is your second time requesting a song. I'm gonna tell

or kaya kapag tayo ay nagbibigay, we don't have to expect something back, or we don't have to expect something in return. When we want to give someone something, ang simple reason lang natin para siya ibigyan ng kung anumang bagay ay dahil gusto mo siyang bigyan, hindi dahil sa gusto mong magkaroon. Naalala ko din sa wakas, mga kabibs, ang nais ko sabihin last talk time. Although na-explain ko na naman, pero yung utang ng loob, yung mismong term na nakalimutan ko. Anyways, pagbigyan na natin si DJ Noel sa kanyang song request. And happy birthday ulit kay Mommy Jeng. Ingat sa biyahe. When You Say Nothing at All on GV99.9. You are good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.
6: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
1: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
1: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
1: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay. Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9.
4: Your good vibes. Masaya dito.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: GV 99.9.
2: Yay, good vibes!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na
3: tayo,
1: mga kabay.
3: Rentahin na.
4: Renta.
5: GB99.9.
3: Rentahin na.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
4: DJ Rico. Rico. Rico.
5: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
6: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang paborito nila. Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
12: Barangay Marawi,
10: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
13: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
14: Ay, pisan-pisan!
15: Ah, pisan, bakit?
14: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
15: Urma, pisan! Puro mahabol ko yung crush ko.
14: Yeah. Pero, di ko nahihinto.
16: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?
17: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
18: Ha? Bakit?
17: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, Good Vibes!
18: Ay, siya? Sino ganyan?
17: Si DJ Ronnie!
19: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
18: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
17: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo!
18: Tuwing Sabado at Linggo,
17: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mapipigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV 99.9, your Good Vibes!
1: 98 days before Christmas! Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV 99.9, your Good Vibes!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Marco.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30 anyos.
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
4: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
4: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam.
4: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Karting! Pare Karting!
0: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
9: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
0: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
9: Pero, bulol ka!
10: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun?
11: Wow! Sabado na!
1: Wow! Gusto ko to!
11: Ay, siya! Ganado na naman ako.
4: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
12: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
4: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
12: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
4: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
11: Sabado, Ganado.
4: Ay nakaw, ganado na naman ako.
12: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
11: Ganado ka dito.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 30! 30!
2: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GB99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GB99

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: 98 days before Christmas. Ready na ba ang Christmas playlist mo? Sagot na namin yan dito sa GV 99.9. Your good vibes.

Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Paeg ka, uulan ang bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diets?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
10: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
12: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
11: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
12: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
12: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
12: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Baby, I'm

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Bay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB 99.9.
2: Rentahin na.
0: Dance.

0: Thank you, DJ.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
5: Baka DJ Rico yan.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: with me.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
1: para sa good vibes na walang humpay.
2: Dito sa GB 99.9,
1: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: naradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: kalsyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
6: Ayun

0: No, mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
0: Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: Before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: We are drowning your river.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya din.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Rentahin na kami!
1: GB 99.9.
0: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: Renta!
4: GB 99.9.
3: Rentahin na!

shot, punop hobla, shot, shot, punop hobla, shot, shot.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Radyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
0: Baka DJ Ronnie yan.
4: Baka DJ Ronnie yan.
5: DJ Ronnie.
6: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9. Your goodbye. Magandang, magandang, magandang, magandang morning ng Saturday. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y with J-P, with Papa P. And of course, mamaya po, baka makasama natin si Sir Kiko. At magandang, magandang, magandang, magandang morning. Sana po nandiyan kayo. At kumbaga, yun. Kumbaga, iligtas sa anumang kapahamakan. At medyo maganda-ganda po ang ating Manlinggo. Hindi masyadong naging maulan, ano? Bagamat meron pa rin. Pero grabe, pag umuulan, talagang kala mo binubuhos eh, no? Parang may kaaway. Hindi man natin inaaway. Galit na galit yung ulan, ano? Ha, Papa P? Siguro ganyan talaga pag may El Nino. Alam po ninyo, ang sabi ho daw ay... ano ba sabi? Ang sabi ay dito daw sa Luzon, sa atin daw yata yung maulan. Pero malaking bahagi naman ng Visayas at Mindanao ang mainit. Ay, sabagay, dito na ako sa maulan. Ayoko sa mainit. Hirap ako pag mainit, Papa. Ewan ko ba bakit ang arte ko. Parang talagang konting init lang. Parang ano. Kaya gusto ko noon sa Australia. Ang sarap doon ng weather. Ha? Although pagka-summer ay nakaka-iamot din. Lalo pag hindi ka naka-aircon. Ah, hindi ka naka-aircon doon. Nakaka-asar din. Kasi yung Papa P na ano, malagkit at saka tawag nila humid. Ha? Humid ang init dyan sa... mga bansang yan, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, yung mga ganyan. Sa Fiji, uy, sa Fiji, delikado. Nagdeklara sila ng, ano ba yon, yung HIV crisis, Papa P. Ang dami na daw doon mga kwan, mga taga-Fiji na may HIV, oo. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nako, at good morning po sa mga taga Sampaguita, Bulbok, San Guillermo, Mabini, at sa buong Lipa. Napatuloy na nagmamahal kay DJ Ronnie. Thank you very much po. At maganda po ang feedback sa akin ng ating mga kasamahan nagpunta riyan para sa ating promo na Sari Sari Storia. Ha? Sari Sari Stories. Oo, Sari Sari Stories. Very good, Sir Kiko. Thank you very much sa inyo at sana ay magtuloy-tuloy. Napakadaming idea ng ating Direk Kiko. At talagang dapat, karapat-dapat siya sa kanyang posisyon na program director ng the only good vibe station in the world, GV99.9. Well, una muna po ay isang pakikiramay muna ang gustong ihatid ng back-to-back kontahan sa pamilya po ni... Ginoong Nestor Cagimbal sa pagpanaw po ng kanyang butihing may bahay na si Mrs. Rosalinda Gonzalez Cagimbal. Ililibing po ngayong umaga si Nanay Rosy, Ate Rosy, Mami Rosy, Lola Rosy. Isa ho sa mahal, sa pinakamahal na miyembro ng pamilya Cagimbal Bautista at ngayon po ay ililibing namin siya ngayong alas 9 ng umaga. So, kung gusto pong humabol ng mga kaibigan po, hindi po nakakaalam na may-ari ng sikat na alaan po na yung bukod sa malalaking pharmacy dito sa Lipa, no? Ang isa sa pinakasikat na pharmacy dito sa Lipa, yung locally locally rooted, ha? Ay ang Rosie's Pharmacy. At asa siya po ngayon ay or rather nung Monday ay kinuha ng Panginoon bandang 12:30 ng tanghali. At itong huling apat na araw, limang araw na burol ay ramdam po ang pagmamahal ng mga taong na apektuhan ng buhay ni Mrs. Rosalinda Cagimbal. So, of course, may she rest, she will rest in peace in the embrace in the bosom of the Lord. Ha? Okay, so, yan po ang isang, again, nakikiramay po ang back-to-back kontahan at ang GV99.9 sa Rosis Cagimbal family. Sa pagpanaw po ng isa sa pinakamahal na miyembro ng ABC, si Mrs. Rosalinda Gonzalez. Isa pa rin pong hindi naman hindi kagandahang news. Eh sa Martes, Papa P, patay na naman tayo dyan. Ang diesel ay tataas po ng, tadaan, 10 pesos. Magkano ba ngayon, sir? 95 ang isang litro ng diesel? Eh sa Tuesday, 105 na yung pataas. Kasi iba-iba ang ano eh. Iba-iba yung presyo. Iba-iba yung presyo ng ano ng mga ng diesel. Ang gasolina eh ano ba? Ang gasolina ay 6 na piso. Ang at iba pang mga produkto magtataas din. Ha? Kaya sana naman makinig kayo sa panawagan ng mga militanteng grupo na baka pwedeng i-suspend din na muna ang excise tax sa diesel at gasolina, ha? Kaysa yung puro subsidy tayo, puro ayuda na pili naman ang sektor na natutulungan. Hindi bali humaapektuhan yung mayayaman. Kahit na sila may pambili, nagbabayad din naman sila ng buwis kahit yung iba nang dadaya. Di ba? Para mas ramdam natin, di ba? Orasan natin, Papa P. 6:26, ako, bago humag musical break si Papa P. Isa na naman hong pamamaril sa eskwelahan. This time dito sa South Cotabato. South Cotabato sa Mindanao. Kung saan po dyan sa mga high school ay tatlong mag-aaral lang namatay. Ano ho? Tatlong mag-aaral lang namatay. At ika nga po mga ka-vibes ay 10 ang nasugatan. Ha? At ang masaya, ang may-ari ng baril na ginamit ng bata ay empleyado ng DepEd. Empleyado ng DepEd Regional Office. Ano ba kayo? Oh, ha? Paano nakapasok yung baril na yan sa school na hindi nakikita ng mga bulag na security guard sa school na yon? Hindi naman, DJ Ronnie, kasi marami naman tao, maraming mag-aaral sa eskwela. Yun naman pala, alam nyo maraming mag-aaral. But hindi kayo gumawa ng contingency. Eh, nakarinig na kayo ng maraming balitang patayan sa ibang paaralan. Dapat kumilos na kayo. Hindi kayo kakaangkaang ala ay dito sa Lipa, dito sa Batangas Province. Ano ang contingency measures na isinasagawa dito sa mga eskwelahan ng Batangas? Ha, ilang bata na yun ng loko dyan sa Lasal, halimbawa, dyan sa Batangas City High School. Ha? Eh, anong contingency measures ang ginagawa ng DepEd para ho hindi tayo madamay dito sa mga ilang adventuristang kabataang walang magawa nang dahil sa hilig sa internet. Magko-commercial na kami. Nang dahil sa hilig sa internet ay ito, nagiging demonyo ang utak. Oh, aba ay maniwala kayong mga ka-vibes. Kawawa ang mga bata. Pag yung mga magulang ay kakaangka ang tulad ng magulang na ito na sa kanya nang galing yung baril, Papa P. 12 millimeter yung baril na ginamit na. Grabe, ha? At tatlong magasin yung dala. At yung huli, ipinutok sa kanya. Magaling naman. Ay, wag po. Masama pala ho yun. Sayang po eh. Tatlong kabataan ang na... Biro nyo yung trauma ng mga bata. Eh, sinabi raw Papa P doon sa mga ano eh. Umuwi na kayo. After last, may mangyayaring hindi maganda. Sabi raw nung ano. Eh, kala naman siya pinagbibirula ang ano. Ay, what is happening to the Philippines and the world? Alam nyo, hindi lang naman po dito eh. Hindi lang ho dito. Hindi ko lang alam kung hindi lang nababalita. Pero sa China, wala tayong naririnig na may ganyan. Ano? Sa Russia, hindi wala tayong naririnig pa. Siguro dahil may censorship doon eh. Medyo kontrolado ang mga balitang inilalabas doon. Anyway, magbabalik po kami with hopefully DJ Kiko sa ating mga headline stories ngayong umaga. Ito po ang GV99.9. This is DJ Ronnie kasama si Papa P. This is the number one, the only good vibe station in the world, GV99.9. Of course, your good vibes.
7: 97 days before Christmas. Christmas feels ramdam na ramdam. Basta kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: It is now 6:30 in the morning. That time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, Mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
9: Barangay Marawi,
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
12: Ay, pisan-pisan.
13: Ah, pisan, bakit?
12: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
13: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
12: Pero, di ko nahihinto.
14: Ayaw ko na.
15: Hala? Joke pala yun.
16: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
13: Ha? Bakit?
16: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes!
17: Ay, siya? Sino ganyan?
16: Si DJ Ronnie!
18: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
17: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
16: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo!
17: Tuwing Sabado at Linggo,
16: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
19: Alright, good morning. Alas 6:34 na po ang oras natin dito sa GV99.9, your good vibes. Ito po si DJ Ronnie. And 197 days na lang. Ano 100? 97 days to go before Christmas, di ba? Kaya naman ang aking ninong Kiko ay talaga namang naghahanda na ng pambigay sa akin, ha? Kaya no, isang araw hataw to sa Sampaguita, sa Bulbok, sa at kung saan-saan pa sa buong Lipa community, ha? Good morning, Sir Kiko.
9: Good morning, DJ Ronnie, at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayong umaga ng Sabado.
19: Oo, nakakatuwa naman ha, dahil anong tawag dito? Hindi pa pala tayo nalilimutan ng ating mga tropa dyan sa Sampaguita, Bulbok, Rizal, Mabini at...
9: Ay, nako.
19: Oo.
9: Oo yan, DJ Ronnie. Ang daming nakakakilala sa'yo. Shoutout natin si Sir Ariel at Ma'am Flora Zuniga.
19: Ay, hello po. Magandang umaga. Kumusta na kayo? Oo, sana makapag-mamit tayo.
9: Kilala ka nila, personally.
19: Siyempre naman, boy. Pagka hindi. Anong mga kwan eh? Siyempre, 1996 pa, sir, or 30 years ago today. Oh, di ba? Oo. So, maraming salamat po at congratulations, Sir Kiko, sa iyong mga initiatives. Very, very appropriate. Very sound. Very relevant, ha?
9: Actually, gusto rin natin pasalamatan, no, DJ Ronnie. Mm. Ang pinaka-boss natin, no, si Sir Manny Galang. Dahil siya naman talaga ang bubuo ng konsepto ng Sari-Sari Stories, no. Tayo ay nag-implement lang, siyempre. Nilagyan lang natin ng konting spice yan.
19: Ibig sabihin, hindi na nangunguripot ang Ninong Manny ko?
9: Hindi na.
19: Ninong Manny po. Alam mo yan, si Sir Manny Galang at saka si Kuya Erwin, si Ninong Erwin eh. Mga vibes yan at simula nung nagsimula ang GV dito sa lungsod ng Lipa, sa Batangas at ngayon sa Mataas na Kahoy, ay lagi nating nakakapulong si Ninong Manny Galang at ang kanyang mabait, malambing na may bahay, ha. Hindi ko pa namimit yung kanyang binata. Pero as far as itong si Sir Manny, yung kanyang may bahay, si Sir Erwin. Ayan, so maraming salamat po, Ninong Manny, for giving me this chance again na makabalik sa GV99.9 after nang pinigilan tayo ng Mandanas administration na magradyo. Okay pa. Eh, alam mo naman yung mga politiko, akala nila lagi silang aawayin eh. Tulad ni Governor Mandanas dati, di tayo pinayagang magradyo. Abay, kahit sabi ko, Sabado at Linggo lang ho. Abay, hindi pumayag yan, lolo mo. Buti naman, nakakita ng asawa. Nakadalawang asawa sa loob ng 9 na taon ng Governor Mandanas. But mabait pa rin. Maginoo pa rin ang boses. Hindi ko lang alam ang mga ginagawa. But sa ating dating Governor Hermilando Mandanas, sorry po sir, I'm back. I'm back with the, not the vengeance, but I'm back for good. Sabi nga po ng Kuya Kiko at yan. So maraming salamat, sir. Anyway, sana marami pa kayong initiative. Ako natutuwa sa GV ngayon, promise. Ha? Ang dami natin ginagawang bago, ang dami natin ginagawang tama. Oh, Sir David, congratulations sa mga bagong DJs na tinig na makabagong milenyo. Congratulations sa inyo, ha? Salamat. Ako, I'm very lucky na naabutan ko kayo. Another set of dynamic, creative, innovative team ng GV99.9. Your good vibes. Diba, sir?
9: Correct.
19: Siyempre, nasa sa leader yan eh. Pag ang leader ay persuasive, in spite of the many short, kung marami tayong but dire-diretso pa rin. Tuloy-tuloy pa rin si Sir Kiko.
9: Correct.
19: Okay. Having said that, sir. Yes, sir. Baka may gusto kang pasalamatan. Oh, please. Hindi, magbaba. Wala ka na bang gusto i-acknowledge yung sa iyong napaka-successful na Sari-Sari Stories?
9: Well, bukod kila Sir Manny, syempre gusto natin pasalamatan. Full support na binigay natin ng ating station manager, no, si Sir David Skywalker.
19: Hi, hello, sir. Hello, sir.
9: Kitang-kita natin yung natin dyan, yung talagang naging suporta niya, no, talagang sinusuyod kasama namin doon sa field kahapon.
19: Oo, alam mo si Sir David nung panahon kanina ay hindi kami, but now we are very good team, no, simula pa 2016 lulubog lilitaw yan, actually noon pa yan si Jojo Pastor, no, George Daniel, kung natatandaan nila, si Larry Karangalan nung araw dito rin, no, at marami pang iba hanggang sa bumalik na uli at ngayon may bago si, actually gusto ko rin kumustahin si Sir Lance, no, na nasa America na ngayon, mayaman na yata lalo, si Sir Lance, na alam ko nakikinig yan sa atin through our Facebook, through our social media okay lang isang headline na Sir Kiko baka daw pag naging matigas ang ulo ni Mark Zuckerberg. Masasak ang Facebook sa Pilipinas. Mawawala ang Facebook sa Pilipinas. Alam mo, at ha?
9: Maraming malulungkot na Gen Z.
19: Maraming malulungkot na Gen Z. Pero alam mo ba na Pilipino na lamang ang natitirang talagang heavy user ng Facebook? Kasi sa ibang bansa, hindi naman sikat ang Facebook eh. Oo. Hindi naman sila sikat sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas. Tapos ang tigas pa ng ulo nitong management ng Facebook na hinahayaan yung mga trolls ni Marcos, trolls ni Duterte, na mamayagpag sa social media. Oo. Yeah. Anyway, sana naman hindi magkaganon. Sa Australia, sir, ngayon, ban na ang mga bata age 16 and below na magbabad sa social media. Meron silang paraan na imbento kung paano mamomonitor yung mga 16 and below na gumagamit ng social media. At yun ang ginagaya rito sa Pilipinas.
9: Oo, magandang sistema yung ginawa nila, no?
19: May pros and cons sa sinasabi ng mga mahihilig sa internet. Sa totoo lang naman, dapat maging discerning tayo . Maging mapanuri, maging objective, of course, magbasa, importante magdasal. Kasi ang dami-daming mga napaka-polluted ng ating social media, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
9: Correct.
19: So yun, pagka hindi daw tumino at hindi sumunod ang FB Philippines sa mga polisiya na pinatutubad ng pamahalaan, ay hindi magtatagal at maglalaho na rin ang Facebook, Instagram at saka Messenger sa Pilipinas. Patay tayo dyan.
9: Yun ang mahirap lang, no? Yun ang magiging disadvantage na talagang hindi natin alam. Kasi lahat tayo nakarely, no?
19: Oo.
9: Yung social community natin.
19: Sa social media, no?
9: Yes, correct. So paano kapag nangyari yun, ang tanong dyan ay ano ang susunod na solusyon?
19: Sabi ni Dulce, paano kung wala ka na? Okay, puntahan natin sa ating mga kwento balita ngayong umaga, Sir Kicks.
9: Punta tayo sa doon sa Pansipit River. Kasi bumuo ng noong September 16, bumuo ng isang multi-agency consultation meeting na pinangunahan niya ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas para tugunan yung patuloy na pagtaas ng water level sa Taal Lake.
19: Oo, naging pati kwento nga yan.
9: Pati na rin yung lumalalang kondisyon ng Pansipit River dahil sa matagal lang ang problema sa siltation. Kasama yung mga stakeholders doon sa meeting, ang layunin nila makabuo ng clear at direct at long-term na solution sa issue, di ba? Siyempre, yung pangyayari, alinsunod yan sa direktiba ni Governor Vilma Santos Reto na agad-agad matugunan yung issue sa loob ng paligid ng Taal Lake. At particular na binanggit nga doon yung Pansipit River na siya kasi yung only outlet ng tubig mula
19: doon
9: sa
19: area na yon.
9: Oo, papunta sa dagat. Yun yung naging ano nila. Siyempre, nagkaroon kasi batay sa ocular inspection ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o ng PGENRO.
19: PGENRO.
9: Nakumpirma nila yung malalalang insidente ng pagbaha. No, particular sa barangay sa Talisay, Tanawan,
19: right.
9: Sa Padete.
19: Halos sa buong...
9: Meron din mataas na kahoy at kwenka.
19: Alam mo kasi yung itong Taal Feriferino, yan ay siyempre nagsisimula sa Laurel, Talisay, Tanawan, Malbar, Lipa, Cuenca, mataas na kahoy, 12 bayan actually ang affected. Tanawan, Lipa yung cities, no? Alam mo ba there was a time, sir, na sa kagustuhan ng Governor Vilma Santos Recto na maniwala ang mga tao na sincero siya sa kampanya. Kasi nung kami nag-start niyan, yung leadership ni Governor Recto nagsimula niya na nung dumating si Governor Recto, overpopulated ang Taal Lake. Sobrang dami ng fish ponds dyan at na over sa feeds. Kaya ang ginawa, nung panahon ni Governor Recto nung una, niregulate na hanggang 6,000 cages lang ang dapat meron dyan sa Taal Lake. In fact, nung unang araw ng operasyon, mismong si Governor Recto ang nagtagpas ng mga fishbone dyan. Mga tatlo, apat yung winasak mismo ni Governor Recto nung unang mga araw na pinatupad namin yan. At sa habag ng Panginoon naman, na-maintain ni Governor Recto yung 6,000 cages sa loob ng 9 na taon na siya ang namumuno. Ang problema nung bumalik, yung pumalit kay Governor Recto na si Governor Mandanas, ayan na uli. Balik na uli sa dati. Yan ang tinatanong ko, Sir Kiko. Number one, bakit hindi maging consistent ang PAMBI? Yung PAMBI, yung Protective Management Board. Siya yung namamahala sa kalakaran dyan sa Taal Lake. Ang problema ko sa mga mayors, example ito, merong sinasabi na dapat 12 kilometers ang dapat i-observe ng mga magtatayo ng bahay. Di ba, pumutok yung Taal, sir. Tapos libo-libong mga nawala ng bahay. Being in the housing division ng probinsya, unang-unang ginawa ni Governor Mandanas, pinutulang kami ng budget. Wala kaming budget ng 2020-2021. Biro mo yun, sa kasagsagan ng pagtulong namin sa Taal volcano victims, tinanggalan kami ng budget ni Governor Mandanas ng kanyang panahon. Akalain mo yun, di ba? Of all interventions, napakahangal. But buti na lang, nandun si Undersecretary Maynard Sabile. Nung panahon ni Maynard Sabile, siya yung nag-encourage sa akin. Sige, sabi niya, DJ Ronnie, gawin mo yung dapat. Ako, nasa likod mo ko. True enough, na-convene namin yung lahat ng stakeholders na tamang-tama dyan sa Taal. At ito nga ngayon, ini-enjoy ng dyan sa Talisay. Meron tayo dyan mga 600 pabahay na na-facilitate. Dyan sa Balete, meron tayong 300 bahay na na-facilitate. At hanggang ngayon, sir, ngayong mula 2026 hanggang 2028, aabot sa mahigit 1,400 units ang inaasahang bagong maipapatayo ng mga munisipyo sa coordination ng ating housing division at sa tulong ng mga national agents tulad ng National Housing Authority, ng DSUD, at makakasiguro na panibagong mga pamilya ang makikinabang sa pabahay. Ang punto lang, sir, is dapat maging consistent ang mga mayors. Hindi yung pag alam nilang mapapaalis yung kanilang botante, babaguhin yung policy. Oo, kahaba-haba na ng mga meeting na ginawa namin, sir, dyan. Biglang isang salita lang pala ni PAMBI, ayos na, yung panang pala, pinakahaba-haba pa. Yung dating 12 kilometers, ginawang 7 kilometers na lang ngayon ang ino-observe. At sabi nung iba, 5 na lang daw. Diba? Parang kaya tuloy ang nangyayari dyan sa mga Taal volcano victims. Pagkatapos ng pagputok ng vulkan, igagawa ng bahay. Pagkatapos magigiba, igagawa uli. Ang nakikinabang lang yan, mga contractors, ang nakikinabang dyan. So, sana naman wag ganon. Wag mauna yung politika bago yung kapakanan ng mga taong bayan. Oh, ito na naman, sir.
9: Actually, to be fair.
19: Please.
9: To be fair naman, DJ Ronnie, yung minsan kasi, no, hindi nagsisimula sa pinakamataas na pinuno. Minsan nasa local government, sa pinakamababa pa rin. Doon na sa akin, no, doon nagsisimula minsan. Halimbawa, yung 12 kilometers danger zone noon. Diba? Tapos biglang nabago sa
19: 5 kilometers, 7-5, gano'n. Oh.
9: Or 7-5, diba? Minsan na, ano yun eh, minsan na hindi rin alam nang nasa pinakataas kagad eh. Minsan sila na rin nabibigla, oh, bakit naging 5 or 7 na lang from 12. Yung pala, minsan yung mga nasa mababang barangay, mismong barangay unit, diba? Sila mismo yung nagsasabi na okay eh. So minsan talaga yan depende sa ano, hindi nagkakaroon ng miscoordination diyan eh.
19: Unfortunately, experience wise, Sir Kicks, alam lang nasa itaas. For their reason, kung sila lang may alam na masyadong nababalok. Para ano lang yan? Ito yung barangay SK elections mapopostpone, di ba? Wag mo sabihin hindi alam lang nasa itaas yan, sakali sila nga ang gumawa niyan eh. Oh, pinalawig ng 4 years, 5 years. Oh, kaya buti na lang yung aking pinsan si Attorney Makalintal, dire-diretsong pakikipaglaban diyan kasi hindi naman talaga tama, masyadong abuso 'yan sa kapangyarihan. Well, siyempre, ang isang alam na yung open secret na sinasabi nila, yun, ito daw barangay system is another mechanism of those in power. Kung nakaupo ka, at alam mo makakampi mo yung mga nasa baba, abay, baka pa eleksyon, di lalaki pa ang pulong, ano? So well, ito yung sabi, ito yung sabi ko nga, open secret. Hindi naman sinabi yun siyempre sa rason. But ang maliwanag dito is, this is an abuse of authority by the politicians. Kasi hindi naman sila yung pinahaba, hindi pa nga natatapos yung 4 years, binagyan na naman ng another year, so 5 years na ngayon. Kaya anyway, yun ang itong resulta, sir. Pagtaas ng baha dyan sa Lawa ng Taal, yun namang squatter, maniwala ka sir, tuwing Pasko yan ang suki, tuwing baha yan din ang suki. Ang tanong, bakit ayaw i-address ng tuloy-tuloy ng mga politiko, particular ng mga mayors, ayon lang i-address yung mga taong nasa danger areas, at bakit pinagpipilitan pa rin nilang doon pa rin ang doon? Hindi ko maintindihan. Alam na alam nila yan eh. Tanongin mo mga social workers dyan sa paligid. Alam na alam nila yan na ito na naman, sila na naman. Diba? So, yun ang isang realidad na hanggat hindi natin babaguhin, ay talagang hindi tayo uusad.
9: Correct. Kapag ka talaga naman na inuna ang sariling interes, no, kahit naman sinong maupo, pagka ang inuuna ay sariling interes at hindi ang kapakanan ng mga constituents, talagang magkakaroon ng malaking problema.
19: In fact, sir, tama yung sinabi mo, kahit sinong maupo. Tama yan. Mm-hmm. Nung panahon naman ni Governor Mandanas, at least sa mga sa Batanggenyo, they have yet to come up with an audited report. Magkano ba natanggap ng Batangas government, province government, noong panahon ni Mandanas, na tulong para sa Taal volcano victims? Kasi ang daming tulong noon, dabi, na sinasabi. Pero hinahanap ng mga mayors, ba't daw wala nakarating sa kanila? Ewan natin. But yung ganitong transparency and accountability dapat ay talagang nakatanim na, nakaugat sa sistema ng governance sa Batangas.
9: Correct.
19: But anyway.
9: Pero ito,
19: sir, sige please.
9: Anyway. So mag-ano lang tayo, dagdagan lang natin tong total, pag-uusapan na natin tong Pacific River. Itong lumalalang situation sa Taal Lake, no.
19: Alam mo bago 'yon, sir, no? Bago 'yon sa Kiko. Nung kani-kanina, nanggaling kami sa Bohol. Ano, yung sa Bohol, may magandang cruise. Yung cruise na yung maikli lang siya, mga tatakain lang kahit tanghalian, ikot-ikot do sa pinakalawa na 'yon. Sabi ko, ito ang tamang-tama sa Pacific River sana kung na-maintain. Na magsisimula sa San Nicolas, tapos iikot siya, babalik na uli sa San Nicolas. No? Napakadaming turistang sumasakay. At ang mga hiniain doon, yung mga native delicacies ng Bohol. Ang sarap. Sa halagang 500 pesos, ay ayos na. Tapos may kumakanta pa ng mga native songs, mga ganyan, old songs. Perfect lunch, perfect date, kumbaga. Kaya rin sana sa Batangas yun. Go ahead, sir.
9: Ayan. Anyway, tungkol pa rin sa Pacific River, no? Dahil nga lumalala yung pagtaas ng tubig dyan, no? Umaksyo naman yung lokal na pamahalaan ng Tanawan at Talisay, kasama siyempre dyan yung DPWH at saka Environmental Group. No? Siyempre, pinangunahan yan ng mga ilang mga ng 3rd District Congressman na si
19: Colyantes. At saka yung mayor ng Tanawan.
9: Ni Talisay Mayor, Nestor na Tanawan at Tanawan Mayor, Tony Colyantes.
19: Yes. At saka yung congressman nila na si King Colyantes.
9: Bilang action nila dyan, dalawang dredging machine ang dineploy sa Pacific River sa in coordination yan with DPWH para alisin yung mga putik at iba pang bara. No, yung humahad lang sa pagdaloy ng tubig diyan sa paglabas sa Taal Lake. Diba? Kasi ngayon nakikita nilang problema yung siltation. No, pag sabi natin siltation, ito yung mga na naiipon na lupa, buhangin, no, debris.
19: Kumbaga sa ano yung mga lamad.
9: Oo, yung mga lamad. So nagpadala ang local government unit ng dalawang dredging machine na para tugunan lang yung problema na yan sa Pacific River.
19: Yan ang sinasabi ko, Sir Kiko. Ang tanong ko lang sa iyo, isa lang ho, ang tanong ko sa iyo. Yan naman pala eh, meron silang mga ganyang machines. Ay bakit nga ngayon nilalabas? Ay kung kailan malalana, bakit nga ngayon nilalabas yung mga machines? Pwede naman palang magka-preventive measures na ginawa nung araw pa. May machine naman pala si Tanawan, si Talisay. Bakit nga ngayon inilalabas? Yun po yung sinasabi ko sa kasi nga hindi tayo proactive governance. tayo ay reactive governance. Ay, itulad niyan, may mga gamit pala. Eh, ba't nga ngayon? Yan lang naman ang tanong ko po.
9: Ang tingin ko dyan, siguro hindi lang to usapin ng LGU eh. Baka meron din kinalaman ng national government eh. Diba? Nagkaroon ng EA tulad ng DPWH. Marami naging issue to ng mga nakaraan. Ha? Diba? So, baka na-epektuhan din yung operation, itong mga tulong na dapat at ita sa mga local government. Ha? So, dahil sa mga issue na lumitaw. Ha?
19: Yeah, tama yon. Ang akin lang uli, bakit nga ngayon? Ayan, yun lang naman. Oras na natin, Sir Kiko.
9: Oras natin na 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga.
19: Oo, at dahil nga
9: 6:55.
19: Dahil nga sa makikipaglibingan tayo, sir, ay mapapaga yung ating ako, ikaw rin. At ang ating magiging panauhin ay ang presidente ng Balayan. President of Balayan Federation of Persons with Disabilities. Sa ating bahaging ako ay ikaw rin. Tapos, Sir Kiko, with your permission, ma-extend to tomorrow. Dahil lang ating mga panauhin bukas ay si Assistant Secretary ng DSWD, si JP Acuña, Assistant Secretary for Technology ng DSWD, at saka si Attorney Rhea Ramos at Dr. Lali Matibag ng Philippine Medical Society. Ito sa nangyaring malaking event nung September 14 sa Batanggenyos with Disability Community na kung saan 200 may kapansanan ng natulungan ng handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat. And we would like to thank as early as now DSWD, Central Office, syempre ang National Council on Disability Affairs, pangunguna ni Director Glenda Relova, si Deputy Executive Director Dandy Victa, si Randy Calcena, si Attorney Rhea Ramos at ang kanyang buong pangkat sa National Council on Disability Affairs. At dito naman sa ating lokal na pamahalaan, gusto nating pasalamatan ang General Services Office, ang ating Administrator's Office, si Mr. Jun D. Han ng Office of the Governor. Thank you, sir. At bukas, ibibigay po namin sa inyo ang detalye. Bukas po ay magiging panauhin natin si Assistant Secretary JP Acuña, Assistant Secretary for Technology. Pagkatapos, yun nga, si Attorney Rhea Ramos at si Dr. Lali Matibag. Taga Batangas to, sir. Mga therapists. Tapos meron tayong developmental pedya, si Dr. Palines. Taga Batangas din. Mm-hmm. Oh. Alam mo, ang swerte natin, sir, sa Batangas, kumpleto tayo ng mga ganitong services. Although i-schedule nga lang, una-una na dyan yung Batangas Medical Center, sir, kumpleto sila ng services. Kaya lang dahil sa konti nga lang sila, alam mo, inaabot, sir, ng pinakamabilis 3 buwan bago ka ma-schedule uli. O, ganun kakonte ang ano. Kaya, sige po, go ahead, Sir Kiko.
9: Oo, matagal-tagal yung 3 buwan, lalo na kung yung pasyente kailangan ng agaran. No?
19: Opo, kaya nga meron tayong ilulunsad sa October, sa ako na ikikwento sa inyo, at baka mabiso, ay yung stopgap measure, yung habang 3 buwan naghihintay uli ng schedule yung itetherapy, may pwedeng gawin ang simpleng mamamayan at ang komunidad. Alright, Sir Kiko, thank you very much sa iyong panahon ngayong umaga. At,
9: thank you, DJ.
19: Oo, sir. At salamat sa pagising mo na maaga kahit ikay pagod na pagod kahapon. Congratulations.
9: Wala yun.
19: Congratulations uli at napakaswerte ko dahil ang director namin ngayon ay taong radyo. Maraming salamat, Sir Kiko, at sa buong team ng GV99.9.
9: Thank you.
19: Alright, magbabalik po kami. Kasama po natin ang panauhin natin sa bahagi ng Ako, Ikaw Rin. Siyempre, sa tulong po ng dating Pangulo Nelson Adante, magbabalik po kami dito sa Back-to-Back Kuntahan, GV99.9, Your Good Vibes.
20: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
21: 30 na tayo, mga ka-vibes!
22: 30 years na ang GV99.
23: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
22: GV99.9
24: 30 na!
25: In need of quality healthcare close to home?
0: Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services, including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC, more loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
24: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
25: Barangay Marawi.
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
24: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
26: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
27: 97 days before Christmas. Christmas feels ramdam na ramdam. Basta kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: Pag hindi na makahinga.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
5: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
1: DJ Rico. Rico. Rico.
2: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
6: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibe.
7: Ay, naka si Papa P. Good morning, Papa P. 11 minutes po makalipas ang ikapito ng umaga. Ito po si DJ Ronnie with Papa P and Sir Kiko. Dito po sa pang-Sabadong huntahan, dito lamang sa GV 99.9. At ngayon po, dadako na tayo sa ating bahagi ng Ako ay Ikaw Rin. Pero bago po yun, muli inuulit ko doon po sa mga hindi pa nakakaalam, ang si Mrs. Rosalinda Cagimbal po ay ihahatid na sa huling hantungan ngayong umaga. At doon po sa mga hindi pa nakakabatid, siya po ay pumanaw noong Lunes. At ngayon po ay ihahatid ng pamilya Cagimbal at Gonzales dyan po sa kanyang huling hantungan. Alas 9 po ang misa sa Lipa City Cathedral. Bago po sa ating panauhin si Mr. Liobi Manalo, ay gusto ko lang pong ibalita sa inyo na naging matagumpay ang handog ng Pangulo sa Batangas na serbisyong sapat para sa lahat. Kung saan po tinatayang 200 may kapansanang Batanggenyo o Batanggenyong may kapansanan ang napaglingkuran ng Recto Administration sa tulong po ng mga mayors at mga volunteers natin at ang mga official po ng kanikinilang mga munisipyo at syudad. Sa nakatanggap po ng commemorative ID, umaabot po sa 120 persons with disabilities sa Batangas ang nakatanggap po ng unified commemorative ID. Ang ganda ho ng ID, may picture pa ni Bongbong Marcos, diba? So of course, ang naging panauhing pandangal ay ang aking advocate, boss, mentor at big brother, executive secretary Ralph Recto. Kasama rin po siyempre ang ina ng lalawigan na si Governor Vilma Santos Recto. Kasama po ang kanyang mga mayors na mahuhusay, matatatag at mga inobatibong mga namumuno ng lalawigan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa handog ng Pangulo, serbisyo sa lahat. Sa 120 nakakuha ng Unified ID, pinakamarami po yan sa 5 lalawigang pinili dito sa Pilipinas. Samantalang may 42 bata ang inaasahang makikinabang dito sa Care Van Program ng National Council on Disability Affairs. At meron naman pong 80 persons with disabilities ang napaglingkuran ng Provincial Agriculture at Regional Office ng Department of Agriculture. Ang swerte nitong mga papapi, nitong mga bumili ng 20 pesos na bigas, meron na. Diba, BBM, 20 pesos na bigas, meron na. Ayan. Bukod sa nakabili sila ng mura pero quality rice, meron pa silang bigay na burger. May pa-burger ang Provincial Agri Office. Salamat po, JM Panganiban. Salamat si Dr. Romel at si Dr. Rod. Maraming salamat po at sayang din natin napuno yung 100. But ang alam ko nung pahapon may humabol. Ano? At meron din po mga senior citizens na nakinabang dito sa 20 pesos na bigas. Meron na may burger pa. May burger. So maraming salamat po. Nako, naging napakasaya bagamat mainit at matraffic pero ang saya. Marami pong mga nakinabang na mga mamamayan at hindi po naiwan ang Batanggenyong may kapansanan. Salamat din po kay Mami Ethel sa kanyang napakasarap, napakainit, napakamalinamnam na Mami Ethel's Champy. Oho, nagulat ako. Biglang mamaya-mayang konti, nandun na yung mga bata kasi aga-aga nila, Papa P. Biglang dumating.

0: mga PDAO natin, mga Federation Presidents ng Federation of Persons with Disabilities at yung Women Federation of Persons with Disabilities. Sa inyong lahat, mga magulang, thank you. Mga volunteers namin, lalo na sa Housing Division, si Dennis, si Nympha, si Jason, napagod na pagod si Jason, si Nympha, si Dennis, si Carmi, si Feli, si Sharon, si Earl, the ever-present Earl, and of course, si Tina, kahit wala si Job sa site, pero alam na yung puso mo, sir, nasa event, ha? Thank you very much. Wala ko nalimutan, ano? Si Carmi, sinabi ko na si Carmi, oo. Si Dennis, sinabi ko na rin, of course, ha? Maraming salamat din kay Dennis Reyes at sa kanyang pamilya. Oh, Mr. Dennis Reyes, nagustuhan ng iyong pinindot. Ah, ang sarap daw, sir. Ah, thank you very much. Okay. Ngayon po, puntahan na natin ang ating panauhing pangulo ngayon ng oras muna natin, Sir Papa P. 17. Meron ka pa bang break bago natin ipasok yung ating guest para tuloy na kami? Ah, hanggang mamaya. Oh, sige. Wala nang tigilan, ah. Okay. Oh, palagay mo ng 7:35 at ako'y lalangot na din. Sabi nga, ano? Okay. Sige, magandang umaga, Mr. Leo Di Manalo ng Balayan, Batangas. Hello, good morning, sir. Live na po kayo sa GB99.9.
1: Okay po.
0: Kumusta ka, sir?
1: Okay naman po, sir.
0: Okay. Narinig mo ako ng ayos, Sir Leo Di?
1: Opo, DJ.
0: Okay, thank you very much po. Sir, pakilala po ninyo ang inyong sarili sa ating madlang people. Go ahead po.
1: Okay, magandang umaga po, DJ Ronnie, at sa inyong po mga kasamahan. Okay, ako po si Ludicaro P. Manalo po ng Palayan, PWD President. Kinatuman po din po ako ng mga sub-president ng mga sa Batangas po. Ako po pinapapalamat at ako niyo po inyong naibitahan. Alam ko po na ang inyong po, talaga naman po ay sa tulad mo ninyo ay talaga po nakakatulong sa aming mga kagaya po namin. Mm-hmm. Ako'y napapasalamat sa inyo po.
0: Leody, wag mo masyadong tatakpan yung cellphone kasi medyo wag masyadong gagalaw, sir, at nagbabago yung maganda mong boses. Ano? Oh, Leody, bago tayo magtuloy at baka malimutan ko lang uli. Magandang umaga at maraming salamat po kay Dr. Alday ng Provincial Health Office, kay Clarissa ng Provincial Health Office sa kanyang team, at siyempre ang pinakamagandang Assistant Department Head ng Provincial Health Office, si Dr. Rose Masangkay. Magandang umaga po. Salamat po sa tulong ninyo, Sir Leody, na nakapaghandog tayo ng 30 assistive devices na galing sa Department of Health Regional Office sa pakikipag-ugnayan ni Clarissa at ni Dr. Masangkay sa Regional Office ng Department of Health. Lahat ng pumunta doon, nagpalista, awa ng Diyos, nakakuha ng ID, nakakuha ng assistive device, at maraming salamat sa inyong kooperasyon. Pinapaalam ko din, Leody, na sa Martes ay mag-uusap regular quarterly meeting ng Women with Disability Officers dyan po sa Kapitolyo. At nung September 11, congratulations sa inyong federasyon sapagkat naituloy nyo ang quarterly meeting. Congratulations kay Flor Remate at sa lahat ng opisyal ng Federation Officers. At of course, thank you very much kay Mr. Nelson Adante na siyang official coordinator ng bahaging ito ng Ako Ikaw Rin. Thank you very much, Mr. Nelson Adante. Alright, Leody, anong sa kapakanan ng ating mga nakikinig, anong iyong kapansanan, sir?
1: Ako po, sir, ay may kapansanan po sa aking kamay. Ito po, inborn po, sir. Ang kaliwa po ay hindi ko po magagamit. Ito po ang kanan, medyo infected po sa talagang disability.
0: Ano, ulitin mo, medyo nawala yung pahuli, sir.
1: Ako po ay ang aking kapansanan po ay sa physical disability. Mm-hmm. Kamay ko po ay ito po ay buo dahil gawa po ito po ay inborn po, no? Ipinagpo ako ay ganito na po yung kamay ko po.
0: Bakit daw? Ano daw ang dahilan, sir?
1: Hindi ko po alam, sir, dahil ang alam ko po ay sabi nga ng aking magulang ay ito po daw ay napinagpihan sa bawang na sinasalabit po ang mga bawang ay noong pinagpihan po kaya siguro po ako isinilang

0: na ganito po ang kapansanan po ang aking kamay, sir.
1: Okay, ilan po kayong magkakapatid, sir?
0: Kami po, sir, ay anim, ay nawala na po yung isa. Adi kami po lahat ay limang buhay, may mga pamilya na po. Ako lang po ang ngayon dito po sa bahay. Dalawa po nawala na rin po ang aking mga magulang, sir. Okay.
1: So, ikaw na lang naiwang binata o may pamilya ka na rin sarili mo?
0: Meron po akong pamilya, sir. Dahil ako natatakot din po, sir. Baka ako po ang maging anak ko po ay maging gana rin din po.
1: Ah, so hindi ka pa nag-aasawa? Ha? Medyo choppy siya, Papa P. Anong advice natin sa kanya? Ano?
0: Sir.
1: Oh, medyo humarap ka ng pwesto, sir, na ano, na maganda-ganda, babalikan ka namin. I-assess ka ni Papa Pia, tutulungan ka para mas maging maganda ang signal natin, ano?
0: Okay po, sir.
1: Okay, mga ka-vibes, ang panauhin po natin ay si Mr. Leo Di Manalo ng Balayan, Batangas. At medyo may technical problem lang po kami, pero sandali lang po ito. Tutulungan ho ni Papa P para maging maayos ang kanyang signal dito po sa ating bahagi ng Ako, Ikaw Rin, dito sa inyong back-to-back huntahan. Ano, mag-music muna tayo, Papa, o tulungan mo na? Okay, tulungan mo na muna habang ating pinasasalamatan yung mga tumulong sa atin. Salamat po dyan sa staff ng Batangas Provincial Event Center, BPEC, sapagkat doon po ginawa ang ating maghapong event. Naku, ang daming tao doon sa BPEC. Ha? Itatanong ko kung...
0: Hello po.
1: Oh, kumusta ngayon, sir? Okay ka na ba?
0: Hello, sir.
1: Naririnig mo na kami, sir? Naririnig mo na kami ng ayos?
0: Hello na po, sir.
1: Oo, medyo, sige, subukan natin ulit. Okay, so sabi mo kanina, lima kayong magkakapatid, lahat sila may pamilya, ikaw lang ang wala. Tama ba yung dinig ko, sir?
0: Opo, sir.
1: Bakit ayaw mo magpamilya nga? Ulitin mo yung sinabi mo.
0: Ay, dahil po, sir, ako may edad na rin po ako, sir. 56 na po ako, mag-57 na po ako ngayong October. Ay, ngayon po ako, hindi na po ako, ayaw ko na pong mag-asawa, sir.
1: Eh, pero nung kabataan mo, hindi ka nanligaw?
0: Nasubukan ko po, sir. Eh, dahil nga po may kapansanan, ay ayaw ko po mapayal sa akin sarili. Kaya hindi ko na po napagpatuloy.
1: Oo. Natakot ka. Natakot kang mabigo.
0: Natakot po, sir.
1: Oh, pero hindi mo ba alam na pag ang kabiguan ay ibig sabihin nun ay susunod at tagumpay na? Ha?
0: Ganun na po, sir. Alam po, talagang ako inaiwas po sa ganun dahil gawa po ng alam ko po na ayaw ko po magdanasan na maging anak ko po, inararanasan ko po nung ako'y kabataan din po, sir.
1: Ay, sige nga, sir. Pakikwento mo nga na maikli. Ano ba ang kabataan ni Mr. Leody? Pakibigyan po kami ng idea. Opo.
0: Po, sir, siyempre, may kapansanan po din po ako. Nakaranas po ako ng mga discrimination sa mga kakalasi ko po noong elementary at saka po noong high school. Siyempre po, hindi po nung maiiwasan po ng ganoon dahil gawa po ng, alam nyo po natin na may PWD, eh di hanggang sa naging kapansin naman. Eh siyempre, nung college po naman ako, nakaranas din naman masyado. Hindi mo po masyado. Eh kaso lang po, eh talaga na po ayaw ko po. Sa punto na ako po ay... magiging asawa ko po.
1: Okay. Pero ano ho yung pinakamasakit na diskriminasyon na naranasan nyo na pwedeng pong ibahagi ninyo ngayong umaga, sir?
0: Halimbawa po, sir, noong po kami napunta ng paaralan, ay siyempre po, ay kami po yung naglalakad po, ay malayo po ang aming mga yung daan papunta sa paaralan. Eh ngayon po ay may mga sasakyan na talaga dadaan. Eh mga kasamahan ko po ay naglambitin doon po sa sasakyan. Uh-huh. Ako lang po na eh siyempre, napagtawanan po ako dahil ako naiwan po lang po doon. Hindi mo pwede po kung bumitin doon sa sasakyan. Kaya po ako naiwan doon po sa may daan. Mas higit, marami po mga nakaranasan pong ganong pangyayari. Eh kaso nga lang po, hindi ko po masyadong maanot. Dahil siyempre, mga personal na po yung sir.
1: Yes,
0: dahil gawa
1: yes,
0: po
1: yes.
0: Ng...
1: Okay.
0: Dahil alam ko, marami nakikinig din sa inyong mga, sa inyong istasyon na ito. Dahil ako muna yung kapasalamat sa mga nakikinig. Na talagang ang PWD kahit mang may po ganito ang may kapansanan ay patuloy po kaming nabubuhay at talaga po kami po ay nagsasapalaran na kahit man o ganito ay di kami po ay naglilingkod po ang yari Pinagpapatuloy namin ang aming buhay dahil kahit mong humahirap, kahit mang ganito, ay kahit may mga tao naman tumutulong, nandiyan po ang aming pong kapitan, ang aming pong mayor, ang aming pong mga PWD dito sa Batangas, si aming pong dati pong aming president, si Nelson Adante, ang aming pong bago ngayon po, si Flora Remati. Ako po nagpapasalamat sa kanila at lalo sa mga PDAW, si Sir Ronnie. Yun po.
1: Okay, sir, pag-usapan natin yung ano... Pag-usapan natin yung college. Anong natapos mo sa kolehiyo, Sir Leody?
0: Ay, nakitapos po ng Bachelor of Elementary Education po, sir.
1: Ah, guro ka. Bakit hindi ka nag-practice ng pagiging guro?
0: Ako po, sir, twice ako po kumuha ng exam. Eh, sa Manila po nagtitik, may nahihirapan po ako magbiyahe. Eh, baksa po ako, kaya hindi na po ako nakakuha.
1: Okay, walang problema yung bumagsak at yan namang teacher ay wala naman yatang ano yan eh, di ba? Maraming chance muna bago... But anyway, ikaw ay tapos ng Bachelor of Science in Elementary Education. Okay? At anong ginagawa mo bukod sa pagiging aktibo sa samahan ng mga may kapansanan sa Balayan at sa Batangas, sir?
0: Ako po, sir, ay aktibo din po dito sa aming sa parokya, sa simbahan po ng Balayan. Ako po isa, sir, na isang katekista na nagtuturo din po ng mga bata sa paglilingkod at sa pag-turo kay Kristo.
1: I see. Okay, mamaya, ang huling tanong ko sa iyo, paghandaan mo mamaya, ano ang paborito mong versikulo sa Bible na laging nagpapalakas ng iyong... sarili sa sandaling nanghihina ka. No, pero mamaya yon sa huling bahagi natin. In the meantime, kailan ka nagsimulang maging aktibo sa samahan ng may kapansanan sa Balayan at eventually sa lalawigan ng Batangas?
0: Ako po ay nagsimulang po noong 2022. Halos ito po ay pandemic. Ako po ay inano ng kapitan dahil gawa po wala po mapili sa amin pong barangay. At ngayon po ay noong tinawag po ako ng samahan doon po sa Balayan na magkakamayroon po doon eleksyon para po sa presidente ng magkakamayroon mamumuno sa Balayan. Kaya ako po inyong lingkod ay napili po sa eleksyon na simula po noong 22 tapos nag-eleksyon po uli nito pong huli. Ako po uli ang nahalal. Kaya po ako ay narito po sa inyong lingkod.
1: Okay, bago po kayo maging involved sa samahan ng may kapansanan, ano ho ang ibang gawain ninyo sa bago ho kayo naging katuwang dito sa samahan ng may kapansanan, sir? Anong ginagawa mo? Aside from katikista ka? Oo.
0: Po, ako po, bago po yung nangyari po yun, sir, ako po naman po, sir, ay nagtuturo din. Nagturo din po ako na nagturo din po ako sa kikinder.
1: Oo.
0: Nagturo po ako na kikinder. 15 years ako nagturo ho doon. Tapos noong nagdiretso po ng kinder, kinuha po naman ako ng LSB ng munisipyo. LSB po 'yon. Ngayon sa panahong iyon ay gawa po ng nawawalan po ng budget dahil LSB lang po 'yon, local school board. Di ngayon ay dati kaming lahat na 100 LSB, tinanggal na po 'yon. Noong that time no 'yon, tinanggal po, sir, ay nagkataong available po itong katikista po sa Balayan, and nag-apply po ako doon. Ay ngayon po nagkamayroon din po ako ng mga interview at exam. Puspusan ang pag-aaral ko din dahil siyempre ho ay sa simbahan po yun ay sa awan po ng Diyos ay nakapasa po ako doon. Di hanggang ngayon po ako ay naglilingkod sa simbahan, naglilingkod din po ako dito sa pamahalaan ng Balayan.
1: Okay, ano ho ang reaksyon ng mga batang tinuturuan mo pag nakita nilang si Sir ay may kapansanan?
0: Siguro, ang akin po naman po, Sir, ginagawa ko din po itong motivation. Dahil gawa po ng halimbawa pong sulat, hindi nakakasulat, o mga bata, mga ano, tingnan nyo aking kamay, kahit pa paano, ganito, o may kapansanan. Inigaya na may mga bata ko naman talagang tamat sumulat, iniingayo ko sila na gawin nyo, tularin nyo po ako, na sa ganun, kayo makapag... aral din ang maayos.
1: So ginagawa mong ihemplo ang sarili mo para makakuha sa iyo ng inspirasyon at lakas ang mga bata para magbuti ng pag-aaral, correct?
0: Opo, sir.
1: Very good. Alright. Dito naman sa atin sa sektor, ano naman ang mga isa o dalawa, tatlong achievements mo sa Balayan muna, tapos mamaya tayo pumunta sa Balayan bilang Pangulo ng mula 2022, ano isa o dalawang maipagmamalaki mo sa ating mga nakikinig na naging achievement ni Mr. Liodi?
0: Okay po, sir. O maganda po yan, tanong po yun, sir. Kami po ay nagpapatuloy po din sa mga nangangailangan din po sa mga may kapansanan. Kami po nagkakaroon din po ng mga programa na sa ganun po ay gawa po ng mga disability na halimbawa po hindi halos talaga nakakalakad, ginagawa po ng paraan na binibigyan po namin ng wheelchair at yung mga tungkod. At saka po, ang mga nasamahan ko po ay talagang patuloy na inaayos din ang mga pag-aayos po ng mga PWDIT dahil gawa po ng iba po ay talagang hindi nakakapunta ng bayan dahil dalawa po sa kapansanan at saka po doon sa kahirapan. Gumagawa ng paraan na sa ganun ay sila po ay makabilang sa PWD with ID dahil gawa po sila ay willing naman po magkameron, kaso nga lang po ay may kapansanan nga po at saka talaga nahihiya din po at inuusap po din namin ang mga magulang na sa ganun ay sila ay makabilang po sa aming samahan. At ginagawa po ng paraan, kami po ay humihingi ng tulong po din sa pamahalaan din po nang sa ganun ay kami may ayos po namin ang aming mga kasama at saka nakakamiron din po sir kami ng mga programa na naayon din sa pagtulong at samahan na sa ganun ay para po mapapagpatuloy namin ang kayusan at kasiglahan kahit po kami mga kapansanan ay kami nagtutulong-tulong, nagsama-sama sa tulong ng aming mga pedaw din at saka focal person na sa ganun po ay patuloy kami na nabubuhay, na naaayon sa paglilingkod dahil kahit kami may kapansanan ay kami po ay maayos na naglilingkod sa bawat mga presidente ng aming 48 na barangay president.
1: Amen. Amen to that, sir. Pero ang tanong dito, may tanong si Leandro ng sa ang tanong ni Leandro ng San Jose, Batangas, bakit daw ikaw pala daw ay tapos ng elementary education. Bakit daw hindi daw ikaw ang kinuha ng mayor nyo sa Balayan na maging pidaw?
0: Ay sir, ako po ay presidente ng PWD ay ako po ay napunta rin lang po ng munisipyo in case na kailangan din po at kailangan po ay magkameron din po kami ng meeting. Ay ako po ay regular po sa simbahan kaya hindi po ako masyado makapunta rin din doon dahil sa simbahan po ay kailangan po yung oras ho din doon ang pagpunta dahil okay. Kami po yung maghapon ho din doon po eh.
1: So in other words, ayaw mo munang maging pidaw. Hayaan mo na muna kung sino ang inyong pidaw.
0: Opo.
1: Sino ba
0: ang pong pidaw po ngayon, sir po?
1: Sino ang inyong pidaw ngayon sa Balayan?
0: Si Sir Floro Garcia po Jr. po.
1: Floro Garcia. Okay. Ito naman, galing kay Rhea ng Mataas na Kahoy. Ano-ano naman
0: ang...
1: ito daw ha, ito maganda ang tanong niya. Dahil ikaw ay nasa simbahan at aktibo sa simbahan, ano-anong mga programa ng simbahan ang naisulong mo para mapaglingkuran ang iyong mga kababayang may kapansanan sa larangang espiritual?
0: Okay po, maganda po yung tanong sir. Ako po bilang po nasa simbahan, ako po ay kumukuha ng mga kabataan na mga hindi po nakukumpilan na sa libre po iyon dahil lalo na ho nito katatapos ho lamang dahil kami rin po ng programa na sa kabataan dito po na PWD na may ID na hindi po kumpil ay ngayon nasama ko doon sa mga programa na para po sila makumpilan na libre po. Mm-hmm. Tulad po noon na kami sa diocese ng mga kumpilan po ba yon sa Santo Tomas, ako po talaga po doon ay nagsama na sa ganun ay sa mga kabataan na willing talagang po nang makameron ng kumpilan na libre po yun.
1: Okay, sir. Very good, sir. Direk ay para papapi siguro another 5-7 minutes at tayo na may ending na. Sige. So sinasabi mo, marami pa rin mga may kapansanan sa Balayan na hindi masyadong naaabot ng simbahang Katoliko lalo na sa mga seremonya ng binyag, kumpil, ganun ba 'yon?
0: Opo, sir.
1: I see. Hindi mo ba, ang ibig mo sabihin ay gusto mo maging proyekto ng Federasyon ng May Kapansanan sa Batangas na yung mga Katolikong miyembro ng federasyon ng may kapansanan sa Batangas ay dapat magkaroon ng isang tulad ng ginawa ka mo sa Santo Tomas na mas ano ba tawag niya sa na maramihang kumpil at binyag. Ganun ba 'yon?
0: Okay, archdiocese po 'yon. Para po sa Padre Pio po nangyari po 'yun eh.
1: Oo. Ilan ang mga nakumpilan doon sa Padre Pio? Sikat kayo, Padre Pio pa ha. Oo. Ilan ang mga nakumpilan sa ginawang
0: so, Hindi ko po rin mabilang po yun dahil bawat bayan po ay meron po yon sa bawat parokya na bayan. Sa amin po sa dito po sa Balayan ay nagkameron po ng apat po na PWD na isinama ko po doon. May mga barangay hudi, bayan hudi na meron tulad mo ng Kalaka at sa ibang bayan na nagkameron po ng ganitong gawain.
1: Okay. So kasi alam mo ang isa pang sinasabi dito naman ni Elmer ng Libho, Batangas City. Ang sabi niya, bakit po ang mga simbahang Katoliko at Protestante ay hindi po accessible sa maaming mga naka-wheelchair? Ang tatarik ng hagdanan, ang hirap umakyat. Patiga po naman yon ay pagkakait nilang ng simbahan kasi pag ganun daw ang ginagawa, Leody, parang pinagkakaitan din ng simbahan ang mga may kapansanan papunta sa Diyos. Anong masasabi mo dun?
0: Ay, hindi po po namin hindi ko po alam kung ano po mga yung style o yung pagkakatayo na kanilang simbahan tulad po na sa Balayan, medyo mababa lang po iyon. At talaga po namang ang simbahan po ay nagkakameron din po sila ng mga pwesto na kung saan pwede doon ang mga buntis, PWD, mga senior na pwede doon po umupo sa pwestong po iyon.
1: Ah, meron sa Balayan yon. Pero sa ibang simbahan, meron din bang ganon?
0: Medyo mababa lang po ito eh, para pong walang hagdan, dire-diretso lang po, sir, yun. Ewan ko lang po sa parokya kung ganun po ang magiging sistema. Pero alam ko po naman sa Bicariat po na, sa Area 1 po eh, parang po mayroong mga ganun pong paraan na mayroong ayos ang bawat po may wheelchair. Alam ko po, sir, may ayos na pagdaan sa bawat bayan.
1: Sa inyong nasasakupan?
0: Opo, sir.
1: Okay.
0: Sir, ay kaya talagang i-request po din mo namin mga PWD president ng bawat bayan na magkameron accessible ang ganitong mga PWD na talagang mahirap pumasok sa ganitong simbahan.
1: O, paano yung pagkukumunyon at nandun lang sa tinakdang lugar? Nilalapitan ba ng mga lay ministers para makapagkumunyon yung mga naka-wheelchair? Mga ganon.
0: Sir, hindi ko rin po nasasabi po sa inyo. Ako din po ay PWD president. Ako din po ang sa simbahan. Ako din po isang EMFC. Kung sino po may PWD na pwede magkumunyon, pupunta po ako doon para bidyan ko po sila.
1: So ikaw na ang nagbibigay mismo ng kumunyon.
0: Opo, opo, sir.
1: Very good, good. Sige. Pero siguro, isang magandang resolusyon, pag nag-meeting kayo sa federasyon, sumulat kayo sa arsobispo kay Gilbert Garcera, no? Sumulat kayo na maglabas siya ng circular na lahat ng simbahang Katoliko sa kanyang nasasakupan ay dapat magbigay ng mga programang specific at inclusive para sa kanyong sa inyong mga parokyanong may kapansanan. Maganda ba 'yon?
0: Para po po sir, ginagawa po din ng paraan po ng ang RHB.
1: Pero mas magandang may circular, 'di ba? Para may reference tayo lagi. RHB. Kumusta na ba? Marami ng mga may kapansanang nabinyagan ba, nakumpilan, no? Kasi isang katotohanan sa hindi lang dito sa Batangas, kundi sa ibang bahagi ng Region 4 at sa buong Pilipinas na maraming mga may kapansanang napagkakaitan ng serbisyo hindi lang ng Katoliko kundi ng iba pang mga simbahang Kristiyano at na hindi nila masyadong iniintindi ang kanilang parokyanong may kapansanan. So kinakailangan siguro simulan mo, Leody, being ikaw ang pinakalubog dyan sa spiritual na aspetong yan, na maggumawa ka ng resolusyon sa address kay RHB. At ito ipapipirmahan natin sa Women with Disability, sa inyong federasyon, at saka yung sa lahat ng PDAW officers sa Batangas. Padala natin kay RHB. Okay ba yan?
0: Okay po, sir.
1: Okay, sige. Dalawang tanong na lang. Una, dyan sa Balayan, anong mga programang aasahan ng iyong mga kababayang may kapansanan dyan sa Balayan?
0: Okay, pinapapatuloy din po namin, sir, ang mga pagkuha ng mga PWD talaga sa bawat barangay, lalo na sa mga remote area na talaga po namang malalayo, na talaga namang hindi po makakaya nilang pumunta ng bayan, ay pinapapatuloy po din namin na mapaglingkod sa kanila sa aming mga samahan, dahil alam po namin talaga hindi nila kaya. At patuloy po din po namin nakakamero, sana po kami makakamero ng makamero ng programa tulad po ng mga livelihood. Ito po isimulan po namin dahil bago po ang aming PDAW leader.
1: Okay.
0: Sir.
1: Ilan ngayon ang nakatalang taong may kapansanan diyan sa Balayan, sir?
0: Mostly po siguro mga 1 to po 'yun, dahil nababago po 'yun, dahil ang pag 60 years old na po ay nagiging senior na po eh. Inaalis na po sa
1: yan ang maling mali ah. Baka nakikinig yung lahat ng CSMS at PSWDO natin. Pag 60 years old, hindi nawawala yung kapansanan nun. Kaya wag mong tatanggalin sa listahan ng may kapansanan. Magiging senior citizen with disability ang classification niya. Pero wag niyong tatanggalin dahil hindi pa naman namamatay. Tinatanggal sa listahan pag patay na. Pero pag senior citizen lang, hindi yan dapat tinatanggal sa official list of persons with disabilities in Balayan. Same true with all the municipalities and cities in the Philippines. Okay?
0: PWD pa rin po, sir. Yun, ano po?
1: Of course. Hindi yung tinatanggal sa listahan. Yung gumagawa ng ganyan, mali. Baguhin nyo po ang inyong record. Kung 60 years old yung may kapag tinatanggal ninyo, huwag nyong tatanggalin. Pero yung mismong may kapansanan, hindi kayo dala-dalawa ang benepisyo. Yung iba kasi may kapansanan, magulang. Gusto lang may ID ng senior, may ID pa ng persons with disabilities, akala makakadalwa ng discount. Hindi ho totoo yun. Bawal po ang magulang, pinapatay ang magulang. Yung mga magugulang, mga wais, hindi ganon. Isa lang po ang pwede nyong magamit na ID, either senior citizens or persons with disabilities. Pero sa PDAW, sa Federation, dapat nakatala pa rin, because siya ay bagamat senior, may kapansanan pa rin. Okay?
0: Okay.
1: Alright.
0: Okay po, sige po, sir.
1: Alright.
0: Eh, paano po, sir,
1: kung halimbawa, yung po kasi
0: na willing na po talaga umalis sa pagkapit, gusto yung maging senior.
1: Hindi siya dapat alisin. Bakit siya, wala na ba siyang kapansanan? Halimbawa, ikaw, naging senior ka, hindi ka na ba may kapansanan sa kamay?
0: Ay, may kapansanan pa rin po.
1: Correct. Bakit ka aalis? Bakit ka aalisin?
0: Oh. Ay, hindi po lang po inaalis. Kung halimbawa pong willing po ng PWD yung tao, yung kinatawan na siya ay maging PWD, senior.
1: Ang sinasabi ko nga, hindi yan choice. Kasi wala naman siya magagawa eh. Siya ay tumanda lang, pero siya ay may kapansanan pa rin. Kaya hindi yun, anong gusto mo, hindi yun. Bilang PDAW, bilang presidente ng federation at bilang PDAW, ay kinakailangan ay huwag niyong tatanggalin sa listahan. Kahit ayaw niya na siya ay may kapansanan, isusulat niyo pa rin sa inyong official record.
0: Okay po, sige po.
1: Alright.
0: Sige po.
1: Ano ang mensahe mo, Leody, sa mga kapwa mo may kapansanan at sa mga magulang at pamilya ng kapwa mo may kapansanan sa Batangas? Mga kababayan, si Mr. Leody Manalo po, presidente ng Balayan Persons with Disabilities. Go ahead, sir.
0: Okay po, sir. Sa akin po mga kasamahan, lalo na mga may mga kapansanan, ito po hindi po hadlang para sa atin na ituloy ang ating buhay, dahil alam po natin na tayo ay hindi natin na pwedeng gawin ang alam natin na ginagawa ng mga normal, pero ito ay bigay na sa
1: atin.
0: Pa,
1: Leody, with all due respect, mawalang galang, hindi abnormal ang gaya mong walang kamay o putol ang kamay o baluktot ang kamay. Hindi ka abnormal. Ikaw ay normal na tao, nagkataon lang na baluktot ang iyong kamay. Kaya huwag kang papayag na tatawagin kang abnormal. Ikaw lalo kapag guru ka, ha? Ituturo mo sa mga bata at sa mga taga-simbahan na huwag tatawagin abnormal ang taong may kapansanan. Naintindihan mo?
0: Opo, sir. Pero
1: At sana yun ding mga kapwa natin, huwag kayong papayag na tatawagin kayo ng social worker, ng pare, ng pastor, na kayo abnormal. Hindi kayo abnormal. Tao kayong may kapansanan. Go ahead, Leody.
0: Okay. Bilang isang may kapansanan din, ipagpatuloy po natin ang ating buhay, dahil alam po natin na dahil dito, gawin natin ang best, dahil alam po natin kahit tayo may kapansanan, ay ipagpatuloy natin ang ating buhay, maglingkod, naaayon, ika nga eh, lagi tayong tatawag sa Diyos dahil ito ang tutulong sa atin kahit ito po ganito. At may mga magulang din, mga kamag-anak na siyang tutulong kahit tayo may kapansanan ay bilang isang PWD, edi pagpatuloy po natin ito, maglingkod, may puso, at saka gawin ang tama na may credibility.
1: Alright, ano ang paborito mong Bible verse na nagpapalakas sa iyo lagi pag nanghihina ka, sir?
0: Ito po ay, ang nasasabi ko lang po, itong verse ko, hindi ko po mga ano ang verse ito, pero ito ang tumatamo sa aking isip, ako ang buhay, ako ang kaligtasan, kahit saan ka man pumunta, kahit saan ka man,
1: okay, yung, so kumbaga ay, siya nagbibigay sa, ako ang buhay, ang katotohanan, at, diba, at ang daan, diba, sabi ng Panginoon. Thank you very much, Mr. Liodi Manalo, at sa iyong oras, at salamat sa iyo, at mabuhay ang may kapansanan sa Balayan, at mabuhay ang may kapansanan sa buong Batangas. Thank you, Liodi. Magandang umaga sa iyo, sir. Thank you.
0: Maraming salamat po, DJ. Salamat po.
1: Salamat. Huwag ka madadala. Susunod, pag-usapan na natin yung mga project mismo dyan sa bayan nyo. Ha? Thank you, Liodi. Thank you, Mr. Nelson. Thank you, Mr. Nelson Adante, sa iyong koordinasyon, kay Flora Rimate. Maraming salamat. At of course, mga kababayan, salamat po sa lahat ng mga taga-gobyerno, civic organizations. Dumadami po ang tumutulong sa persons with disability sa lalawigan ng Batangas. At alam ko sa buong Pilipinas, nakakatuwa po ang mga kwento na marami nang tumutulong. Kaya sabi ko nga sa inyo, tulungan ninyo ang inyong sarili at hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Marami siyang gagamitin sa komunidad, sa inyong pamilya, na tutulungan din kayo. Papa P, thank you very much. Hanggang bukas po, ito po si DJ Ronnie. Nagsasabing, let's love and serve God first, best, and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. And remember, we love you. Ito po ang GB 99.9, Back to Bakuntahan, your good vibes.